0: Kanang mga itson, mga balbakwa, basta mga baka, motokar ginakuha ang arthritis. Pero kad ato nakainom ko bilongga, 3 times a day, sulod sa isa ka semana, naayo dayon, mula na to ko ang hubog sa tiil.
1: Yan ang bilongga gold, mga higala, no? Sulay ka na ninyo. Mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.
2: Dako ang natabang sa Yak Herbal Capsule nga ginatumar ni Aida Onabia taga Balangasan, Pagadian City, kay dali nawala ang iyahang lipong-lipong.
3: Ay, sige, mapapalipong-lipong ay ka na high blood. Pag sa una, pamino, magusaran dyan nga may doon ang yak. Sige, tisinga na mo. Yeah. Mayo man sad. Man, magagano sa tuska o mawala na lipong-lipong.
2: Yan ang Yak Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Joy FM.

0: magka-sweet iti mami ko.
1: Mas-sweet iti si mami ko eh.
0: Bow, nga nambal mo na.
1: Di kay may diabetes siya mo.
0: Kita mo lang nagkadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus.
1: Serpentina Plus? Ano na siya?
0: Herbal na siya mo. Makabulig na para magnubo iya nga sugar para maayo na siya dayon.
1: Ayaw man no. Uti sige ah, hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus. Bro, mas guwapa gya po niya si mami ko si mo eh.
2: Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ang perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw, oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto mo muna agyod, pero uguhin mo kang mag-relax ka, relax mo. Yeah, wala, maburad. Halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado, alas yala, matay. Pasalamat in taon, si Marinemo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidiyaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o wag yun mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado yun mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!

0: Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
1: Nauna, lain kay kong gibati mga parte sa kuan ko, lawas, maglisod ko paginhawa o niya. Murag dili kay kuan kaya kung sa wala pa ko kainom ato bang kanang yaki, wala pa ko kainom, lain gid akong gipaminaw sa kong lawas. So, nakainom ko, gipatry na ako sa tanan ng mga pamilya ngayon anak. Okay, good job, gihapon sila sir, pati papa na ako ngamunay mga arthritis, tanan, mas healthy na karon akong papa sir.
0: Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
2: Ayo, kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!

0: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
1: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki vitamins.
2: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
3: Me too, Kidiyaki vitamins.
0: Yan ang mga batang Kidiyaki vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
4: Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidiyaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan, naagihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!
1: One-stop shop ba ang imong ipangita? Huyohoy Stop Shop.
2: Huyohoy, one-stop shop.
1: Ayaw nag-adtog lain pa. Sa Huyohoy Stop Shop, daghan kay kag mapilian og sulit pa sa bulsa. Diri sa makit-an ang Highlander Souvenir Shop, Trangel Sari-Sari Store, Sordillas Cafe and Sikwate, ug ang Huyohoy Pasalubong Center. Sila makit-an sa sentro sa Barangay Huyohoy, Tangub City. Duol, sayon ug kumpleto. Huyohoy Stop Shop.
2: Huyohoy, one-stop shop.
1: Ang imong one-stop shop.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, oba na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Lahi na gyud ang nakaset sa utok sa mga tao karong panahon na. Condition ba sa panguna-una? Kaniadto ganahan sila nga tambok, pero karon mas daghan ang dili gusto nga tambok tungod kay nasayod na sila sa kadaghang daotang epekto kung tambok na ang tao. Obis ba? Sobra na sa timbang. Oh. Pipila sa dili maayong epekto ni ini. Lisod og mahal ang mga sinina. Tinood kaayo na. Daghang sakit ang motakboy sama sa high blood, diabetes og daghan pa. Ma-insecure sa uban og mahadlok nga biyaan sa ilahang uyab o bana ba kaha o asawa, no, misis. Unsa man ang hinungdan nganong dili nila gusto nga motambok? Ang importante himsog kay mao kini ang pinakamaayong benepisyo ang unang makuha kung naga-control ka sa imuhang ginakaon. Saon na lang ni. Daghan ng mga nitambok ang nagaplano nga mag-diet na, mag-exercise na, apan kasagaran puro plano na lang. Og ilang kontra ang ilahang kaugalingon tungod daghang hinungdan. Hilabi na kung dunay appetite sa kaon. Ah. Oh, basig mangutana mo og lami ba ng appetite, ha? Sama ra sa nag-ingon nga tagpila ang Colonex. Ay, nako kang gana mga higala sa kaon. Nasayod ka ba nga ang kining Bilongga Gold Herbal Capsule makatabang sa taong gusto magpabawas og timbang? Kini napamatud-an na sa mga gihimong mga pagtuon ang loyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule dunay ginatawag nga biological activities. Mutabang kini sa pagsunog sa taba og batukan niya ang mga balatian nga komplikasyon sa obesity kun sobra ka nakatambok. Mutabang ang loyang dilaw aron pugngan ang pagdaghan sa taba sa lawas og dali ra niya kining tunawon. Ang pagdaghan sa fat sa adipose tissue sama sa stomach o liver, no? Paspas nga makabugat sa mga obese, kasagaran sa white adipose tissue, matigom ang fat o taba. Ang obese o mga tambok nagahimo og formation of new blood vessels, angiogenesis sa white adipose. Aron makulangan ang taba, mga higala, kinahanglan targeton ang angiogenesis sa white adipose tissue. Ang curcumin nga naa sa luyang dilaw o turmeric makatabang aron makuhaan ng adipose tissue. Oo, kaning curcumin. Busa kung gusto ka mga makabawas, magbawas ang timbang, pagtumar sa Bilongga Gold, makatulo sa matag adlaw, syempre dapat maningkamot ka nga magbawas. Kaon bahalag kanunay kamuhungit basta ginagmay lang. Dili hinabhaba. O dapat pilion ang kaonon o mas maayo tong taas ang fiber. O syempre dapat doon na kaigong panahon sa exercise. Nasuta sa mga pagtuon nga ang mga metabolic activities malikayan. Nga mudaghan ang white adipose tissue kon fat. Mao kong nagatumar ka sa Bilongga Gold nga pure turmeric ang sagol, dali matunaw ang taba. Dapat ang white adipose tissue mamahimong brown adipose tissue. Ang brown adipose tissue kasi dunay dakong papel alang sa heat production process sa lawas. Ang atong lawas nagaproduce og heat pinaagi sa combustion sa lipids og glucose. Ang brown adipose tissue parte sa proseso pagkunhod sa timbang. Ang curcumin, ang active ingredient sa turmeric, mutabang aron ang white adipose mamahimong brown, mga higala. Karon, nasayad ka na. Nganong makatabang ang luyang dilaw nga naa sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga higala. Ang nakanindot sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga higala, kaya ang ubani mong mga ginahambin nga mga balatian, mawagtang man.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo, paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.

kayo? Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: Dako ang natabang sa Yak Herbal Capsule nga ginatumar ni Aida Onabia taga Balangasan, Pagadian City, kay dali nawala ang iyahang lipong-lipong.
1: Ay, sige mo po, lipong-lipong ay kana high blood pag sa una. Paminaw, magusarad yung may doon ang Yak, igitisingan na mo. Yeah. Mayo man sad. Wan, magagano sa tuka o mawala na lipong-lipong.
0: Yan ang Yak Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Joy FM.

0: mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
1: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
2: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
3: Me too, Kidiyaki Vitamins.
0: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
4: Love ako ni mami.
5: Mm-hmm.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba mga higala? Nga ang Bilongga Gold Herbal Capsule mapalit na karon sa mga butika? Og nasayod ka ba nga makapakusog usab kini sa imuhang immune system? Kay kaning Bilongga Gold o turmeric nga maoy sulod sa Bilongga Gold, dunay lipopolysaccharide. Trabaho niini ang pagdabang aron ma-stimulate ang immune system sa lawas. Ang mga properties na sagol sa Bilongga Gold mo patay kini sa mga mikrobyo mga higala. Kabalo ba mo ana? Mao kung kusog ang imong immune system, dili ka basta-basta taptan sa sipon, trangkaso og ubo. Kung maigo man, dali ka nga mamaayo. Ay dili man gyud pa perpekto ni ato ang lawas mga higala, no? Kay bisan usahay nagatumarta ni ana, unya kulang ang dosage sa ato ang exposure. Mao na nga mataptan hapon ta, pero dili ingon nga igupo og yud ka. Bisan pa ang grabe og klase-klase mga balatian, kaya usab pugngan basta kusog ang imuhang immune system o pangdepensa. Ang immune system mao kini ang atong mga sundalo sa atong lawas aron batukan ang toxins, viruses, bacteria og uban pa nga mga free radicals. Ang immune system ang nagapaayo sa mga samad-usab. Maobitaw madungog nato sa mga balita nga naputol ang parte sa lawas, hilabi na sa mga tudlo o bisan sa kinatao, sa lalaki, basta bag-o pa naputol mamahimo pa kining idugtong o isumpay ug murag walay na hitabo. Basta sa pagkaputol diha dayon. Kung kana nga kaso kayang matabangan sa immune system, oho, kay nganong nag-uli na siya tungod sa kusog ang imong immune system, labi na ang laing mga kaso nga toxins, viruses, bacteria o unsamad nga mga hinungdan pa diha. Busa mang higala tungod sa kadako sa trabaho sa atong immune system, ato kining tabangan. Aron dili kita basta-basta nga magdaot. Kinatibok ang bahin sa immune system ang thymus o T-cell, B-cell, spleen, tonsil, appendix, lymph fluid, bone marrow, stomach acids, good bacteria o probiotics, ileocecal valve, ileum, o Peyer's, Patches, liver, pancreas, respiratory system, lymphatic system, digestive system o kidney. Daghan pang uban mga higala. Perting daghan ang system. Sistema manggod, napaka-importante sa sistema. Kay bisan sa ato ang trabaho, mga paperworks or unsa may paghimuon, kinahanglan, aduna gyoy sistema nga pagasundon. Ang maong party sa atong internal organs, dunay kanya-kanya nga trabaho mga kababayan. Aron mabuhi, nga himsog ang usa ka tawo, kay kung duna isa kanila ang madaot, mag-anam-anam pod og kaupos ang kinabuhi sa tawo, labi na kung dili mahatagan og solusyon. Timan iusab nga kung nagaamping ka na, nagatumar ka na sa Bilongga Gold, isip usa ka food supplement, maayo usab duna kay igong pahuway og nagalikay pod ka sa stress. Tungod sa imong pagpahuway, diha gina-repair sa imong sistema ang mga nadaot nga mga internal organs nga nibatok sa mga balatian. Inana na siya kanang mahinanok og katulog na maayo kaayo ana pagkaugma kay na-repair man tong imong mga nadaot nga sistema. Ang stress pod, mao ka na ang numero unong nagapahinay sa pangdepensa. Kay tungod sa sobrang mga paghuna-huna o kabalaka sa mga panghitabo sa imong kinabuhi, dili ka makapahuway o tarong. Gahigna ka man pero gapirok-pirok, galurat ang mata. Mas maayong maging positibo ang mga panglantaw sa kinabuhi. Smile pod. Kay dili lang daghan ka nga mamahimong higala, maayo sab kinialang kanimo. Diba? Nahala. Sulay na lang mga higala ang Bilongga Gold. Aron kanunay kahimsog og mawagtang ang mga balatian nga imong ginahambin nga maoy hinungdan nga magsigi kag kolis maot.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. ang turmeric na mao'y sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan. The best to me.
3: Music all day.

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna nga ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!

Kayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidiyaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw, oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo, makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na para pareho sa uban, malipay pud ka.
1: Kanang gusto mo muna agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax na ba di ako, maburag, halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado, alas yala, matay. Pasalamat din taon, si Marinemo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.

0: soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, may higala, dili lang tungod doon na kabalatian. Mas maayong mo tumar ka kung wala ka pa'y balatian. Aron mas mokusog ang imuhang pangdepensa o kining immune system. Hilabi na kung magkaedad na gyud ang tao. Tungod basta ang tao magkaedaran na, daghan ng klase-klaseng mga balatian ang manggawas. Hilabi na kung wala nag-aamping sa panahon sa iyang kabataan, maugyod na ang mahitabo. Pure turmeric ang sagol sa Bilongga Gold o kanang sulod sa Bilongga Gold, pure turmeric. Ang luyang dilaw o turmeric kasagaran, ginahimong powder, ginalaga aron makuha ang mga chemical, nutrients, vitamins o mineral. Apan sa Bilongga Gold, paliton na lang nimo sa butika o tumaron. Ania ang pipilang mga benepisyo nga imong makuha sa pagtumar sa Bilongga Gold. Doon na kini bioactive compound o powerful medical properties. Ang curcumin na asaluyang dilaw o sa kinikaakti antioxidant o natural anti-inflammatory compound. Doon ay neotrophic factor. Aron mo ubos ang chansang mataptan sa brain disease. Hilabi na ang Alzheimer's disease. Ginalayo ang nagatumar ni ini sa heart disease. Nagaprevent usab kini sa cancer. Daghan pang binipisyo ang imong makuha sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Kay bisan ang mga pagpanghupong, iya man kinibatukan mga higala. Ginalayo usab niya ang mga nagatumar ni ini sa balatian nga diabetes o mga komplikasyon ni ini. Bisan ang cardiovascular disease o metabolic syndrome, iyang batukan. Isipin na good na ninyo kana tungod kay ang curcumin nga naa sa Bilongga Gold makabatok sa arthritis, mao kini ang kasagarang sakit sa mga wangguti. Wangguti ba tiguwang na? Oh, ana siya. Kano masuko manggug tiguwang oy? Dapat malipat ta kay natiguwang ta kay ugwa ta natiguwang edi bata pa natigok na. Basta nagatumar sa Bilongga Gold mga higala, ilayo usab kaniya sa depression. Ang uban pang benepisyo ang imong maimuhang makuha, makapabata pud ni ba, makabatok sa lain pang mga chronic diseases. Ang mga bitamina o mineral nga makuha nimo sa Bilongga Gold Herbal Capsule mao ang volatile oils, vitamins B and C, potassium, sodium, iron, omega 3, fatty acids, A, linolenic acid, proteins, carbohydrates, o mga fiber nga kinahanglan sa mga gustong magbawas o timbang. Kung gusto ka mo os-os ang imuhang timbang, makatabang usab ang Bilongga Gold, tungod kay ang turmeric nga sulod ni ini, dunay biological activities. Ang thermogenic properties nga usa ka metabolic process mutabang sa pagsunog sa calories aron mamahimo kining enerhiya. Apantiman eh ha, nga kung magbawas ka og timbang, bawas pod ka og kaon sa mga unhealthy foods. Mas maayong less ang calories, less ang carbo, no or less fats. O diba? Kung pwedeng no na. O kung di man madali, less fats lang. Ang pagtumar sa Bilongga Gold mga higala, kung doon na kay ginabati nga sakit sa tiyan, mas maayong nga doon ay unod ang tiyan o kaon-usa bag-o mo tumar, ha? So layi mga higala ang Bilongga Gold Herbal Capsule kay mapalit na kana sa mga butika.
1: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.

kayo? Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kid Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil nga kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw, oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto ni muna agyon, pero ugo imo kang mag-relax ka. Relax ko di ako, mabord. Halos di naman mapalong, pre.
2: Unsang gipatay ko sa iya?
1: Ganado, ala sila, matay. Pasalamat in taon si Marine mo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.
4: Enjoy the music.
5: Joy FM.

Kayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kid Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba mga higala? Nga ang Bilongga Gold Herbal Capsule mapalit na karon sa mga butika? Og nasayod ka ba nga makapakusog usab kini sa imuhang immune system? Kay kaning Bilongga Gold o turmeric nga maoy sulod sa Bilongga Gold, dunay lipopolysaccharide. Trabaho niini ang pagtabang aron ma-stimulate ang immune system sa lawas. Ang mga properties na sagol sa Bilongga Gold mo patay kini sa mga mikrobyo mga higala. Kabalo ba mo ana? Mao kung kusog ang imuhang immune system, dili ka basta-basta taptan sa sipon, trangkaso ug ubo. Kung maigo man, dali ka nga mamaayo. Ay dili bang gyud ba perpekto ni ato ang lawas mga higala, no? Kay bisan usahay nagatumarta ni ana, unya kulang ang dosage sa ato ang exposure. Mao na nga mataptan hapon ta, pero dili ingon nga igupo og yud ka. Bisan pa ang grabe og klase-klaseng mga balatian, kaya usab pugngan basta kusog ang imuhang immune system o pangdepensa. Ang immune system mao kini ang atong mga sundalo sa atong lawas aron batukan ang toxins, viruses, bacteria og uban pa nga mga free radicals. Ang immune system ang nagapaayo sa mga samad-usab. Maobitaw, madungog nato sa mga balita nga naputol ang parte sa lawas, hilabi na sa mga tudlo, ubisan sa kinatao, sa lalaki. Basta bag-o pa naputol, mamahimo pa kining, idugtong o isumpay, ug murag walay nahitabo. Basta sa pagkaputol, diha-diha dayon. Kung kana nga kaso kayang matabangan sa immune system, oho, kay nganong nag-uli na siya tungod sa kusog ang imuhang immune system, labi na ang laing mga kaso nga toxins, viruses, bacteria o unsa man nga mga hinungdan pa diha. Busa mga higala, tungod sa kadako sa trabaho sa atong immune system, ato kining tabangan. Aron dili kita basta-basta nga magdaot. Kinatibok ang bahin sa immune system ang thymus o T-cell, B-cell, spleen, tonsil, appendix, lymph fluid, bone marrow, stomach acids, good bacteria o probiotics, ileocecal valve, ileum, o Peyer's, Patches, liver, pancreas, respiratory system, lymphatic system, digestive system o kidney. Daghan pang uban mga igala. Perting daghanang system. Sistema manggod, napaka-importante sa sistema. Kay bisan sa ato ang trabaho, mga paperworks or unsa may paghimuon, kinahanglan, aduna gyoy sistema nga pagasundon. Ang maong parte sa atong internal organs, dunay kanya-kanya nga trabaho mga kababayan. Aron mabuhi, nga himsog ang usa ka tawo, kay kung duna isa kanila ang madaot, mag-anam-anam pod og kaupos ang kinabuhi sa tawo, labi na kung dili mahatagan og solusyon. Timan iusab nga kung nagaamping ka na, nagatumar ka na sa Bilongga Gold, isip usa ka food supplement, maayo usab duna kay igong pahuway og nagalikay pod ka sa stress. Tungod sa imong pagpahuway, diha gina-repair sa imuhang sistema ang mga nadaot nga mga internal organs nga nibatok sa mga balatian. Inana na siya kanang mahinanok og katulog na maayo kaayo ana pagkaugma kay na-repair man tong imuhang mga nadaot nga sistema. Ang stress pod, mao ka na ang numero unong nagapahinay sa pangdepensa. Kay tungod sa sobrang mga paghuna-huna o kabalaka sa mga panghitabo sa imong kinabuhi, dili ka makapahuway o tarong. Gahigna ka man pero gapirok-pirok, galurat ang mata. Mas maayong maging positibo ang mga panglantaw sa kinabuhi. Smile pod. Kay dili lang daghan ka nga mamahimong higala, maayo sab kinialang kanimo. Diba? Nahala. Sulay na lang mga higala ang Bilongga Gold. Aron kanunay kahimsog og mawagtang ang mga balatian nga imong ginahambin nga maoy hinungdan nga magsigi kag kolis maot.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. ang turmeric na mo'y sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan.

Dali na wagtang ang kasakit sa kilid nga gibati ni Arlinda Bayados taga Cambinocot, Cebu City, kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.

0: akong kilit.
1: Ayan mga kababayan, sana nakinabang po kayo sa 5 minuto nating pagsasama-sama para alamin kung paano po natin mapapangalagaan ang ating kalusugan. Inaunta-unta nga nakahatag kami o maayong informasyon sa inyo ha. Kung aduna ka mo'y gustong i-text sa amo ang mga pangutana o di ba ka mga kasinatian ninyo sa ato ang mga produkto, i-text lamang ka na dito sa 0928.

0: kalihokan nyo. Lahi na gyud ang nakaset sa utok sa mga tao karong panahona. Condition ba sa panghuna-huna? Kaniadto ganahan sila nga tambok. Pero karon mas daghan ang dili gusto nga tambok tungod kay nasayod na sila sa kadaghang daotang epekto kung tambok na ang tao. Obis ba? Sobra na sa timbang. Oh. Pipila sa dili maayong epekto ni ini. Lisod og mahal ang mga sinina. Tinood kaayo na. Daghang sakit ang motakboy sama sa high blood, diabetes og daghan pa. Ma-insecure sa uban og mahadlok nga biyaan sa ilahang uyab o bana bakaha o asawa, no, misis. Unsa man ang hinungdan nganong dili nila gusto nga motambok? Ang importante himsog kay maokini ang pinakamaayong benepisyo ang unang makuha kung nagakontrol ka sa imuhang ginakaon. Saon na lang ni. Daghan ng mga nitambok ang nagaplano nga mag-diet na, mag-exercise na, apan kasagaran puro plano na lang o ilang kontra ang ilang kaugalingon tungod daghang hinungdan. Hilabi na kung dunay appetite sa kaon. Ah, oh, basig mangutana mo og lami ba ng appetite, ha? Sama ra sa nag-ingon nga tagpila ang Colonex. Ay, naku, kang gana mga higala sa kaon. Nasayod ka ba nga ang kining Bilongga Gold Herbal Capsule makatabang sa taong gusto magpabawas og timbang? Kini, napamatud-an na sa mga gihimong mga pagtuon ang loyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule, dunay ginatawag nga biological activities. Mutabang kini sa pagsunog sa taba o batukan niya ang mga balatian nga komplikasyon sa obesity kung sobra ka nakatambok. Mutabang ang loyang dilaw aron pugngan ang pagdaghan sa taba sa lawas o dali ra niya kining tunawon ang pagdaghan sa fat sa adipose tissue sama sa stomach o liver, no? Paspas nga makabugat sa mga obese, kasagaran sa white adipose tissue, matigom ang fat o taba. Ang obese o mga tambok nagahimo og formation of new blood vessels, angiogenesis sa white adipose. Aron makulangan ang taba mga igala, kinahanglan targeton ang angiogenesis sa white adipose tissue. Ang curcumin nga naa sa luyang dilaw o turmeric makatabang aron makuhaan ang adipose tissue. Oo, kaning curcumin. Busa kung gusto ka mga makabawas, magbawas ang timbang, pagtumar sa Bilongga Gold, makatulo sa matag-adlaw, syempre dapat maningkamot ka nga magbawas. Kaon bahalag kanunay kamuhungit basta ginagmay lang. Dili hinababa. O dapat pilion ang kaonon o mas maayo tong taas ang fiber. O syempre dapat doon na kaigong panahon sa exercise. Nasuta sa mga pagtuon nga ang mga metabolic activities malikayan nga mudaghan ang white adipose tissue kon fat. Mao kung nagatumar ka sa Bilongga Gold nga pure turmeric ang sagol, dali matunaw ang taba. Dapat ang white adipose tissue mamahimong brown adipose tissue. Ang brown adipose tissue kasi dunay dakong papel alang sa heat production process sa lawas. Ang atong lawas nagaproduce og heat pinaagi sa combustion sa lipids og glucose. Ang brown adipose tissue parte sa proseso pagkunhod sa timbang. Ang curcumin, ang active ingredient sa turmeric, mutabang aron ang white adipose mamahimong brown, mga higala. Karon, nasayad ka na. Nga nung makatabang ang luyang dilaw, nga na sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga higala. Ang nakanindot sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga igala, kaya ang ubanimong mga ginahambin nga mga balatian, mawagtang man.
1: Sumala sa Journal of the American Chemical Society, ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.

0: Dinhi na lang ta ko to ba? Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 09286767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
1: Dear Mami Joy.
2: Dear Mami Joy.
1: Mami Joy.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ang perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw, oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dampanan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyong trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Anak na siya, wa pa'y 30 minutos, mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So, lairagod ninyo, hangtod anak pagkaugma sa inyohang mga buluhaton, matag-adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga, kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba, bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto mo na agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax mo. Ako, maburag, halos di naman mapalong, pre.
2: Masang gipatay ko masaya?
1: Ganado, alas sila, matay. Pasalamat in taon, si Marinemo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Maayong adlaw kanatong tanan, ani ano usab kita sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan. Mga kababayan, ato na pod hisgutan karon kining ato ang produkto nga Belongga Gold. Nganong gusto nako nga balik-balikon kini kaninyo tungod kay ako nakabalo kung unsa kadako ang tabang aning Belongga Gold sa ato ang maayong panglawas. Mga kababayan, ako mismo ang moingon kaninyo kung unsa gayud kini kamatuod nga makatabang gayud kini sa atoa. Kay ako ang una nga migamit gayud aning Belongga Gold. Kabalo mo tanang mga bukol sa ato ang lawas o kanang pagpanakit sa ato ang kalawasan, ilabi na gayud kanang rayuma. Mao kini ang gusto nako isulti kaninyo ba kay kining rayuma? Ang uban ana mo extension na ang mga siko, mga tiil, dili nakalakaw ang uban, dili nakatindog kay tungod sa rayuma. Dili lalim kining rayuma mga kababayan. Muna nga akong ginabalik-balik kay kadtong mga kababayan nato nga nagaanto sa maong balatian kining rayuma. Gusto ko nga makadungog kamo. Maubitaw nga ginahangyo nako ang tanang nakadungog karon. Kung aduna mo'y kapamilya nga nagaanto sa rayuma o arthritis, adunay mga bukol-bukol o perme mo reklamo sa kasakit sa ilahang lawas, ingna ninyo nga magtumar og Belongga Gold. Unahon nato kining rayuma. Sama sa ako ang diingon og di na gani katindog, di na gani kalakaw. Painomonimo ka na og duha ka Belongga Gold kada upat ka oras. So himuon nato nga buntag, udto og gabi. Ingon ana lang perme, magtuog yun mo mga kababayan. Kay kabalo mo, ikatulong inom ana kanang dili na matandog, ikatulong inom lang. Matandog na gyud na ang ihang tiil. Pero kung dili pa gyud na siya grabe, dali ra kaayo nga maulian. Kay kana, bag-o na mo gigawas kaning Belongga Gold, gasuroy-suroy gyud mi sa mga kabalayan, nangita gyud mi og mga tao nga nagaanto sa rayuma o arthritis. Kanang di nakalakaw, kanang dili pa kaayo, kanang nagatisngi pa lang. Mauna ang amo ang ginapangita, bag-o na mo gigawas kaning Belongga Gold, pero kaluoy sa Ginoo. Ang tanan gayod nga nagasalig ni ining maong mga produkto na ayo gayod. Maayog yun na siya mga kababayan. Muna nga, sige mi og panghangyo nga, testingin ninyo. Kay karong panahon na, tungod sa kadaghan sa mga produkto nga ginapaila, ang uban nga mga tao halos maglisod na og tuo. Mauna ang tinuod. Mauna nga, ako moingon kaninyo. Testing.

0: Ninyo sulayan, dili gyud ninyo mahibaw-an kung unsa ka epektibo kini. Usahay magbalik-balik na lang ta tungod kay ang among huna-huna sa matag programa nga madungog kani sa uban, adunay uban pod nga dili makadungog. O gani man ginabalhin, balhin gyud namo ang oras ani para siguruhon lamang gayud nga ang tanan nga mga tao o kadaghanan sa mga tao makadungog gayud sa explanation kung unsa kamaayo kining Bilongga Gold. Sulay ra gud ninyo mga kababayan ang atong mga produkto, mapalit ninyo sa mga butika og ingon man pwede pod ninyo i-order sa Shopee. Hinaot paunta nga nagkasinabot kita og daghan kaayong salamat. Ako po si Mami Jor.
1: Love ako ni Mami.
2: Mm-hmm.

0: Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tay mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!
1: Joy music. Joy FM.

0: Mga kababayan ko sa Zamboanga Peninsula, kung gusto ninyo nga mag-reseller sa Yaki products, adto lang mo mag-inquire sa Lourdes Pharmacy. Bisan asa nga Lourdes Pharmacy, pwede mo mangutana. Kay ang tanan nato nga mga produkto sa Yaki, sama sa Kidi Yaki Vitamins, Belonga Gold, Ganado Capsule, Yaki Oil, Sabon, og Kapi sa Yaki, mapalit sa tanang Lourdes Pharmacy og sa tanan usab nga mga botika. Salamat kaayo.
1: Enjoy the music.
2: Joy FM.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ang perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pay 30 minutos, mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto mo muna agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax mo siya. Huwag maburag, halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko sa iya?
1: Ganado, alas siya matay. Pasalamat in town, si Marinimo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.

0: Μοσι
1: Μοσι, Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Human ni mo na sayran nga ang Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika isip usa ka food supplement makatabang sa pagpakusog sa immune system, imo na ba kini nga gisulayad? Mga higala, mao na ang pangutana nato ha. Kung wala pa, mas maayo nga magtumar ka na sa Bilongga Gold. Makatulo sa matag adlaw tungod kay pure turmeric o luyang dilaw ang sulod niini. Dili ka na lisod-lisuron pa sa pagprepara kay gihimo ng kapsula ang luyang dilaw nga ginatawag og Bilongga Gold. Kung dili nimo gusto ang lasa o baho sa turmeric, doon na ka na option. Pinaagi sa Bilongga Gold, mga higala. Makasiguro ka nga mahatag nimo sa imuhang lawas ang tanang mineral, chemical o nutrients. Tungod kay ang turmeric o luyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold, doon ay lipopolysaccharide. Trabaho ni ini ang pagtabang aron ma-stimulate ang immune system sa lawas. Human nato na hisgutan ang mga parte sa immune system, maayo usab nga atong hisgutan ang mga trabaho sa parte ni ini. Halimbawa, ang thymo cells o T cell, usa ka lymphocytes na umaatake sa mga kaaway o baniini ang B cells nga nagahimo sa antibodies aron atakihon ang mga kaaway sama sa bakterya, toxins o uban pa. Ang skin kon panit maokini ang nagaprotekta aron dili makasulod ang mga kaaway o mauusab kini ang gawasanan sa mga toxins pinaagi sa singot. Spleen kon lapay maokini ang tagasala sa kaaway sa dugo. Mubatok ni sa infection, diri gina-recycle ang red blood cells o dinhi ginatago ang platelet o white blood cells. Kaning tonsil, mga higala, maokini ang nagaharang sa mga bakterya nga musuod sa atong ba-ba kaning tonsil. Bisan pa ang mga nasimhutan aron dili makaabot sa atong internal organs. Hilabi na sa atong baga o kasing-kasing ang kanang mga bakterya. Kanang mauna ang trabaho sa tonsil. Kaning appendix nato, mao kini ang nagaprotekta sa mga good bacteria ug taguanan sa good bacteria kung masinati ang diarrhea o kalibanga aron dili sila ma-flush. Oo. Mauna ang protektahan kana sa appendix. Kaning lymphoid nodes ug vessels nga ginaingon, mao kini ang nagadala sa nutrients sa cells ug nagagawas usab sa toxins gikan sa cells. Samtang kining lymphoid maoy nagasala sa mga napatay nga mga kaaway sa T cells og B cells og muagi kini sa lymph B cells. Inana-ana siya kayo kaig mga trabaho mga igala. Ang bone marrow dinhi ginahimo ang white blood cells, red blood cells og platelet. Stomach acids mao kini ang nagadigest o nagatunaw sa tanang mga ginakaon o gumupatay usab sa mga kaaway or kaning mga bad bacteria. Abi nato kung unsa lang ang ilang papel, no? Tungod dili nato sila makita na nagatrabaho mga higala. Mauna mga higala nga importante gyud nga healthy foods ang ato ang kaunon. Aron di magkabuang ang ato ang mga internal organs tungod sa nagkalain-lain nilang trabaho. Oo, himuon nato ang ato ang healthy lifestyle. Aron kaniunay kita nga himsog. Mas maayo usab nga bisan wala kabalatian, no, magtumar ka og Yaki Herbal Capsule mga higala nga imuhang maintenance. Pero sama sa atong giingon kay kung ikaw na anay mga bukol-bukol, naa ka nay mga sakit sa joints, di ka nakatindog, hilisod na mulakaw, namaga ka na, na Bilongga Gold na gyud ka ay napagduha-duha.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingat.

0: Coffee.
1: Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kid Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan, naagihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tay mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna nga ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, dili lang tungod doon na kabalatian. Mas maayong mo tumar ka kung wala ka pa'y balatian. Aron mas mokusog ang imuhang pangdepensa o kining immune system. Hilabi na kung magkaedad na gyud ang tao. Tungod basta ang tao magkaedaran na, daghan ng klase-klaseng mga balatian ang manggawas. Hilabi na kung wala nag-aamping sa panahon sa iyang kabataan. Maogyod na ang mahitabo. Pure turmeric ang sagol sa Bilongga Gold o kanang sulod sa Bilongga Gold, pure turmeric. Ang luyang dilaw o turmeric kasagaran ginahimong powder, ginalaga aron makuha ang mga chemical, nutrients, vitamins o mineral. Apan sa Bilongga Gold, paliton na lang nimo sa butika o tumaron. Ania ang pipilang mga benepisyo nga imong makuha sa pagtumar sa Bilongga Gold? Doon na kini bioactive compound o powerful medical properties. Ang curcumin na sa luyang dilaw o sa kinikaakti antioxidant o natural anti-inflammatory compound. Adunay neotrophic factor. Aron mo ubos ang chansang mataptan sa brain disease. Hilabi na ang Alzheimer's disease. Ginalayo ang nagatumar ni ini sa heart disease. Nagaprevent usab kini sa cancer. Daghan pang benepisyo ang imong makuha sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Kay bisan ang mga pagpanghupong, iya man kinibatukan mga higala. Ginalayo usab niya ang mga nagatumar ni ini sa balatian nga diabetes o mga komplikasyon ni ini. Bisan ang cardiovascular disease o metabolic syndrome, iyang batukan. Isipin na good na ninyo ka na, tungod kay ang curcumin nga naa sa Bilongga Gold, makabatok sa arthritis, maokin ni ang kasagarang sakit sa mga wangguti. Wangguti ba? Tiguwang na. Oh, ana-ana siya. Kanong masuko manggug tiguwang, oy? Dapat malipat ta kay natiguwang ta. Kay ugwa ta natiguwang, edi bata pa natigok na. Basta nagatumar sa Bilongga Gold, mga higala, ilayo usab kaniya sa depresyon. Ang uban pang benepisyo ang imong maimuhang makuha, makapabata pud ni ba, makabatok sa lain pang mga chronic diseases. Ang mga bitamina o mineral nga makuha nimo sa Bilongga Gold Herbal Capsule mao ang volatile oils, vitamins B and C, potassium, sodium, iron, omega 3, fatty acids, A, linolenic acid, proteins, carbohydrates, o mga fiber na kinahanglan sa mga gustong magbawas o timbang. Kung gusto ka mo os-os ang imuhang timbang, makatabang usab ang Bilongga Gold, tungod kay ang turmeric na sulod ni ini, dunay biological activities. Ang thermogenic properties nga usa ka metabolic process mutabang sa pagsunog sa calories aron mamahimo kining enerhiya. Apantiman eh ha, nga kung magbawas ka og timbang, bawas pod ka og kaon sa mga unhealthy foods. Mas maayong less ang calories, less ang carbo, no or less fats. O diba? Kung pwedeng no na. O kung di man mada, less fats lang. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, kung doon na kay ginabati nga sakit sa tiyan, mas maayong nga doon ay unod ang tiyan o kaon-usa bago mo tumar, ha? So layi mga higala ang Bilongga Gold Herbal Capsule kay mapalit na kana sa mga butika.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: C-H-I-K-L-L-K. Ow!
3: The best kami. Chiki, call me Chiki Yaki.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Pakitext lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan. Chiki,

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o wag gyud mo masayop sa pagpili ni ana. Naapod tay mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ang perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto mo muna agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax mo siya. Wala, maburag. Halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado, alas siya matay. Pasalamat in town, si Marini mo, pre.
3: Ang Ganado Capsule, mapalit sa mga butika.
4: Enjoy the music.
5: Joy FM.

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tay mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, oban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba mga higala? Nga ang Bilongga Gold Herbal Capsule mapalit na karon sa mga butika? Og nasayod ka ba nga makapakusog usab kini sa imuhang immune system? Kay kaning Bilongga Gold o turmeric nga maoy sulod sa Bilongga Gold, dunay lipopolysaccharide. Trabaho niini ang pagtabang aron ma-stimulate ang immune system sa lawas. Ang mga properties na sagol sa Bilongga Gold mo patay kini sa mga mikrobyo mga higala. Kabalo ba mo ana? Mao kung kusog ang imuhang immune system, dili ka basta-basta taptan sa sipon, trangkaso ug ubo. Kung maigo man, dali ka nga mamaayo. Ay dili bang gyud ba perpekto ni ato ang lawas mga higala no? Kay bisan usahay nagatumarta ni ana, unya kulang ang dosage sa ato ang exposure. Mao na nga mataptan hapon ta, pero dili ingon nga igupo og yud ka. Bisan pa ang grabe og klase-klaseng mga balatian, kaya usab pugngan basta kusog ang imuhang immune system o pangdepensa. Ang immune system mao kini ang atong mga sundalo sa atong lawas aron batukan ang toxins, viruses, bacteria og uban pa nga mga free radicals. Ang immune system ang nagapaayo sa mga samad-usab. Maobitaw madungog nato sa mga balita nga naputol ang parte sa lawas, hilabi na sa mga tudlo o bisan sa kinatao, sa lalaki, basta bag-o pa naputol mamahimo pa kining idugtong o isumpay ug murag walay nahitabo. Basta sa pagkaputol diha-diha dayon. Kung kana nga kaso kayang matabangan sa immune system, oho, kay nganong nag-uli na siya tungod sa kusog ang imuhang immune system, labi na ang laing mga kaso nga toxins, viruses, bacteria o unsa man nga mga hinungdan pa diha. Busa mga higala, tungod sa kadako sa trabaho sa atong immune system, ato kining tabangan aron dili kita basta-basta nga magdaot. Kinatibok ang bahin sa immune system ang thymus o T-cell, B-cell, spleen, tonsil, appendix, lymph fluid, bone marrow, stomach acids, good bacteria o probiotics, ileocecal valve, ileum, o Peyer's, Patches, liver, pancreas, respiratory system, lymphatic system, digestive system o kidney. Daghan pang uban mga igala. Perting daghanang system. Sistema manggod, napaka-importante sa sistema. Kay bisan sa ato ang trabaho, mga paperworks or unsa may paghimuon, kinahanglan, aduna gyoy sistema nga pagasundon. Ang maong parte sa atong internal organs, dunay kanya-kanya nga trabaho mga kababayan. Aron mabuhi, nga himsog ang usa ka tawo, kay kung duna isa kanila ang madaot, mag-anam-anam pod og kaupos ang kinabuhi sa tawo, labi na kung dili mahatagan og solusyon. Timan iusab nga kung nagaamping ka na, nagatumar ka na sa Bilongga Gold, isip usa ka food supplement, maayo usab duna kay igong pahuway og nagalikay pod ka sa stress. Tungod sa imong pagpahuway, diha gina-repair sa imuhang sistema ang mga nadaot ng mga internal organs nga nibatok sa mga balatian. Inana na siya kanang mahinanok og katulog na maayo kaayo ana pagkaugma kay na-repair man tong imuhang mga nadaot nga sistema. Ang stress pod mao kana ang numero unong nagapahinay sa pangdepensa. Kay tungod sa sobrang mga paghuna-huna og kabalaka sa mga panghitabo sa imong kinabuhi, dili ka makapahuway og tarong. Gahigna ka man pero gapirok-pirok, galurat ang mata. Mas maayong maging positibo ang mga panglantaw sa kinabuhi. Smile pod. Kay dili lang daghan ka nga mamahimong higala, maayo sab kini alang kanimo. Di ba? Nahala.
2: Sulay na lang mga higala ang Bilongga Gold. Aron kanunay kahimsog og mawagtang ang mga balatian nga imong ginahambin nga maoy hinungdan nga magsigi kag kulis maot.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga maoy sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule dunay gilainlaing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer og anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
3: Joy FM.

0: bastos.
1: Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o wag yun mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado yun mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw, oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto ni muna agyon, pero ugo imo kang mag-relax ka. Relax ko di ako mabord. Halos di naman mapalong, pre.
2: Unsang gipatay ko sa iya?
1: Ganado. Ala sala, patay. Pasalamat in taon si Marinemo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.

0: Kayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kid Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!
1: Love ako ni Mami.
2: Mm-hmm.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.

kayo? Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan, naagihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ang perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra gud ninyo hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton. Sige sulay na para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto mo muna agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax mo siya. Uwa, maburag, halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko sa iya?
1: Ganado, alas siya matay. Pasalamat in taon, si Marinimo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.

0: Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!
1: Joy the music. Joy FM.

0: kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.
1: Love ako.

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: Kayo, kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yakul. Ang atong Yakul Liniment Oil na kinaham sa tanan, na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna nga ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!
1: Music all day.

0: kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika.
1: Enjoy the music. Joy FM.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ang perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pay 30 minutos, mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton, matag-adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga, kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba, bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto kay mo na agyon, pero ugo ay mo ka mag-relax ka.

0: Wa ba murag halos di naman mapalong pre.
1: Unsang gipatay kuno saya?
0: Ganado, ala sala matay. Pasalamat in taon si Marinimo pre.
2: Ang Ganado Capsule mapalit sa mga butika.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.

0: kaya ng dati.
1: Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto ni muna agyon, pero ugo yung mukha mag-relax ka, relax na ko siya. Ako ang maburag, halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatake mo sa iya?
1: Ganado, alas siya na, matay. Pasalamat in taon, si Marine mo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.
4: Love ako ni mami.
5: Mm-hmm.

kayo? Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Gyaki Liniment Oil ni Fee Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
1: Ang kuang gyud nako sir nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Gyaki Hack Plus. Mao gyud ako ang kuan ang Bilongga kay nawala man gyud akong bukol sa baga ug sa likod. Kawrat lang ko atop tulo ka bak. Maron gyud maintain na lang pud nako sir oi.
0: Yan ang Bilongga Gold, mga higala, no? Sulay ka na ninyo o ang Gyaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
2: Hello po! Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw, oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pay 30 minutos

0: Babur, halos di naman mapalong, pre.
1: Masang ipatay ko masaya, ha?
0: Ganado, alas yala, matay. Pasalamat in taon, si Marini mo, pre.
2: Ang Ganado Capsule, mapalit sa mga butika.
3: Enjoy the music.
4: Joy FM.

0: Dako ang pasalamat ni Enchong Villaruz, taga Giwon, Zamboanga City, tungod sa iyang pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil o pagtumar sa Yaki Herbal Capsule, dali ni kupos ang hubag sa iyahang itlog.
1: Dihanga sa agahubag ang akong itlog, dili magay ni juda ko kuya, pero ando ha yun, pag di mag-utlot siya kuya, akong ipahiran sa Yaki kuya. Dayon ang video ko, capsule kuya, epektibo yun, isa lang kadlaw, reaksyon niya ang kupos. Salamat ikaw sa imuhang
0: Yaki. Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butik.
2: Enjoy the music.
3: Joy FM.

0: Ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan.
0: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
1: Tinig ng Bayan.
0: Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.
2: Mayong buntag, Katinig. Kumusta? Welcome sa Tulumanong ng Tinig ng Bayan. Sa pangalan ni Tinig 1, Karomi Ilospa.
3: Yes.
2: Tinig 4, Loy Rosario. Mayong buntag, Kaubang Ruby.
3: Yes, mayong buntag, Kaubang Loy. Kini ang inyong Tinig 40, Ruby Padilla Season. Ang ato ang mainstay, anchor, to aron. Nagsakay sa kabayo. No? Na ay competition karon sa asa to ka bang Loy?
2: Impasudong sa Bukidnon.
3: Wow.
2: Oo. Daghan kita pag-isgutan na kaubang Ruby, dispense sa mga higala. Natingala mo yes. Nganong wala-wala nga to ang signal. Kaya tungod dunay basa kining mga electronic manggod kaubang Ruby unpredictable no. Ang ato ang situation mo kalitlag kakuan. Mo kalit lang kamino.
3: So ang mga nagatang
2: dispensa pero this time okay na. Ang ato ang signal kumusta? Murag mas kusog ug maayo ang signal karon.
3: Hinaot naglanog-lanog ang ilang mga radyo ron kaubang Loy no.
2: Mo nay aton aduna kita yung mga adjustment tingala kang anong nawala kita kay tungod ato pang gipakusog ug gipanindot ang ato ang signal kaubang Ruby. So bisan asa ka karon kusog natong signal. Maying buntag di Espanguel Bay, maying buntag Davao Oriental og sa ato nga mga kaigsuunan. Daghang nga mga butang ang ato ang paghisgutan na kaubang Ruby kay kagahapong adlaw sa probinsya sa Cotabato gipahigayon katong mga lakang nga gihimo para maresolba og maprotektahan ato mga kabataduna no.
4: Yeah.
5: Yes ma'am, good morning sir, ma'am.
2: Oo. So
3: yes, una naghani naga hello sa imuha diha no.
2: Oo, nanadayon so, kaubang Ruby kay atong paspasan kini upat yes. Atong respondent karon no. Ang mga naka-schedules o nag-commit sa atua o gato kining tagsa-tagsaon tanan.
3: Yes.
2: O diretso kita ka ubang Ruby kay sa ubang mga lugar kabaw ka problema gyud ang kuryente. Bisag kaasa dapita problema gayud og sa umaabot nga panahon kini mamahimo siyang dakong problema labi na nga dunay bahad ni ining Super El Nino.
3: Yes.
2: Kaya so, tungod ang mga power generator dili makaprovide og kuryente kay halimbawa ang kanang Maria Cristina Falls.
3: O ang mga dam, ang mga dam
2: naapoy
3: pagkunhod ang ilang supply no.
2: Mm.
3: So kay hydro man ang atong source. Usa sa mga sources may epekto gyud.
2: Oo. Gani naputol man. O gani ka ubang Ruby ang kining atoang tay pangon naputol ko ha. Kaya gani ang atoang kining mga source sa Cotelco daghan man no. Dunay kining kuan, dunay kining hydro, dunay kaning coal power plant, dunay kaning sa tawag gani.
3: Ato ang kuan, ato ang energy development sources diha, so sa geothermal.
2: Oo.
3: Pero mas gamay nga porsyento ang mabilin og adto dinhi ka ubang Loy. Gidugangan pag yun na ka ubang Loy tungod kay ang NGCP mismo, National Grid Corporation of the Philippines, na anay pag mga impormasyon sa to ang pagpakighinabi din hi nga naagoy duha ka colors per me red og yellow.
2: Oo. Ang gawas ni ini kaubang Ruby kay kabaw ba ka diha sa Kabakan dunay kini ang hugot nga kampanya karon no, sa NGCP kaya tungod dunay kining dunay kawats kurinte.
3: Oy, pilferage.
2: Oh, pilferage mo ni ang nahitabo, dili lang diha sa may Bukidnon, dili lang sa Lanao pati sa Kabakan.
3: Unsa ni? Tungod na ni kay krisis na kayo.
2: Ambot ka. Mangawat ang problema ni. Oh, na-resolve na ni sa una karon balik na pod. Atong kaubang karumbutaga nga to ang kining information officer sa kining NGCP. Si Mama Bernadette Buwak. Ma'am, yeah. Good morning po, Loy Rosario o si Kaubang Ruby.
3: Ruby Padilla Season. Good morning, Ma'am Bernadette.
2: Good morning, Ma'am Berna.
4: Good Sir Loy and Ma'am Ruby, maayong buntag sa inyong tanan.
2: Opo. Yes. Yeah, nahisgutan na to kaning kuryente kaya sa umaabot ng panahon na inigabot sa Super El Nino, nag-expect kita nga doon nagyod akong problema sa kuryente. But this time, ang isa sa mga problema kaning pagpangawat natala. Kaya sumala pa, diha kuno sa Kabakan, doon ay mga kawat sa kuryente. O sa report na inyong nahipos ni Ma'am?
4: Yes, Sir Loy, nag-100 kaya pagsulay ang ato ang linya human nga na sulbad na itong kakulangon sa generation. Hanapod tayo ato bang kaning mga reports nga na ay mga pagpangawat sa mga tower parts sa linya sa NGCP.
2: Mm-hmm.
4: So, atong before pa sa BARM election, naa namin na nadawat na reports na naay pagpangawat sa ibang tower parts sa among linya pinha sa may Kabakan. So ang nakita bo ato nag-emergency shutdown gali ni ato kay para maayo gyud tong linya nga dili siya maabtan madaot nga maabot ang BARM election. So kani nadungagan pa gyud ang mga reports nga duna pay mga nawala ang mga tower parts sa uban pa nga lugar. So padayon pa ang pag-inspeksyon sa ato mga lineman sa uban pang mga towers para masuta kung sagyod pa ang status sa mga transmission towers.
2: Paon sa pagpangawat ani, ma'am? Yes, ma'am. Paon sa pagpangawat ani? Ginakatkat itong inyong mga tore? Ginaputlan o cable? O paon sa? Nagakuha o nagasiris o linya dito sa inyong supply?
4: Ang pagpangawat sa linya sa mga tower parts sa NGCP, Sir Loy, mga parts lang sa towers ilang makuha.
3: So, unsa ni ma'am? Ginapakilo?
4: Oo,
3: matagaan kita yes, ma'am, words sa IBU, no?
4: Maugit na siya kay liman jud na sang kuan.
3: Oh. Bugat-bugat pud siguro na, ma'am, no?
4: Kung bugat-bugat pud na siya, ma'am. Oh, matigom na siya, ma'am. Bugat pud jud na siya kay daghan-daghan, ma'am, pud.
3: Unya, ma'am, dili ba na delikado nga sa ilang pagkubi-kubi diha o pag-detach sa mga spare parts nga kayang inaog o dadon, dili na mga kuryente ka ng mga balahibuon o kamot nga nananggal, anak, ma'am?
4: Dito naman po doon sila sa portion na dili siya energized, pero generally, delikado yun po din noon na kay basig magkamali sila, makuryentehan sila, dako ra ba kayong boltahe ang gaagi ana ato ang mga towers na sa 138,000 volts.
3: So, kuan kini kaubang loy, no? Ma'am, karon lang ni, ingunin mo itong upcoming ang BARM election. Sa mga nauna, naunang panahon, dili ba observable nga from time to time na ay mga wala or na sila'y mga ginapang pang kutlo nga detachable nga pwede nilang madala?
4: Sa area sa southwestern Mindanao, ma'am, pag-ura kami nakadawat o mga balita nga naay mga nawala. Siguro sa una naaman pero dili kaayo siguro in ato ka-significant.
3: So asa ni pwede karon, ibaligya, ma'am Bern? Para matagaan.
4: Sa mga junk shop, ma'am.
3: Ay, sus, no?
2: Mahal ba ang kilo karon?
4: Mahal ang NGCP pag nag-coordinate me sa
3: mga junk shop.
4: Kung saan LGU, okay. Sa PNP, in partnership with PNP, o nag-conduct ni o inspection sa mga junk shops kay under Republic Act 7832, katong Anti-Pilferage Act of 1994, pag-appeal ang pagpalit, bawal ka na siya o naan na siya ay kanang penalty ang pagpalit sa mga kinawat. So, na ay mga activities na ginakandak ang NGCP nga joined with PNP nga magkanda kong inspection sa ato mga junk shops.
3: Kaubang Loy, I'm sure nga kung ma-coordinate ang mga junk shop ani matagaan og kini ang mga common nga itsura, no? Mm. Para may awareness para sila mismo maka-detect o maka-resist nga dili mismo palit ana, no?
2: Oh, kay doon na po sila tulubagon.
3: Oo. So importante
4: yes,
3: kaayo, ma'am.
4: Dili man po aware kung unsa tong mga part. So kana pod ma'am, naapod mi mga activities na nga before pa mi mo ko kanang murag manghuli ana naana mi mga coordinations with young shops nga ipakita namo to mga pictures, na mi mga posters, na ay mga information drive nga mga kahitabo nga ipunon ang mga junk shop owners o ba na itong mga authorized personnel sa ato ang mga lugar para ma-aware ang atong junk shop owners kung sa itong mga parts sa towers na posible nga kinawat.
6: Kung sa'y kasagara mga ginakawat?
4: Part namin o mga bolts, sir, mga lattices.
3: Oh. Bolts?
4: Nakapod may mga hulagway o anak para ma-aware.
3: Wala po, ma'am. Wala po, daddy, o ano, ma'am, kanang chainsaw nga makaputol o kuan kanang bakal halimbawa tiil sa inyong tower hinahinayan o glagari
4: kay bug pa paman hinuon kay mato pa lang mga parts nga kaya ra nila tangtangon.
3: Okay,
2: di ba ma'am, namo mo mga security nagabantay sa mga tagtore?
4: Wala ang answer na ani mga lineman nga ga libot-libot.
2: Oo.
4: Ang mga security tower ay sa security kada tore wala ni inana, pero naa mi mga kanang nagatabang para mo ma-monitor pod ang mga linya. In fact atong sa Kabakan na atoy naka-report nga naay na-observe nga mga binuhatan sa linya nga kaduda-duda. So kung naman ana nga ang activity, sir, ang among tambag, dili lang kumprontahon tong naghimo ana kay basi mabutang po sa peligro ilang kinabuhi. Ang amo lang hangyo, i-report lang dayon sa ato ang mga PNP personnel or sa NGCP mismo. So kato, naitabo to siya na na-report dayon sa NGCP maong pagka-ugma na atuan dayon o na kita nga na-adjud po yung nawala.
2: Okay, so usually ang pagkabalo nako kanang unsa tawag ani kaning mga linya nga ginabalingga kanang copper, murag naa sa tag 800 yata ampere kilo ana 500 no.
3: Na, pwede na gyud ikaw mag-junk shop ka ubang no kay naa na kay profiling sa presyo.
2: Kay tungod sa kwan doon ako amigo po nga ilahang negosyo junk shop. Kanang bronze na ana sa mga magdula na tag 750 ang matag kilo ni ana, depende kung asa o nagapalit o asa ginabaligyang ilahang kining sa tawag gani kining ilahang mga gipamalit pod ka ubang rubik dito sa daba. Ma-remember nato katong gire dito sa NBI daghang naapektuhan dito ang mga junk shop owner,
3: nakitaan dito ang mga nangawala
2: dili sa... kaya ang katong mga ginapamaligya ang ilang ginapalit nga mga scrap metal dito pag ginabaligya, so pag sirado adto, so karon nakatibulaag sila pangita asa nila pwede baligya ang ilahang kining mga kuan mo nang ni barato pod ang ubang mga bakal karon no
3: kuan,
2: so
3: no?
2: May kalabigitan ni ini ma'am, katulang ang inyong ginalakang ginahimo karon makipag negotiate sa mga junk shop owner?
4: Yes sir, pati sa ato ang mga LGU para mas strengthen yun ang pag-secure sa ato ang transmission towers.
2: Mm-hmm.
4: In fact, nakasugot namin atong earlier this year sa atong ubang mga LGUs. May appeal mi sa ilahang, natagaan mi og chance nga maka-appeal sa ilahang mga joint meeting. And naghatag mi information drive, not only anti-pilferage but also anti-grass fire ug uban pang mga transmission line safety info drives. Pero amo jong gihatag og emphasis kani jong sa anti-pilferage kay kani dili man lang kundi siya simpleng pagpangawat lang. Dili ni siya ordinaryong pagpangawat. Ang pagtangtang bisan o saka bolt o steel member, mahimong makapahuyang sa transmission tower o magdala o peligro sa komunidad nga duol ni ini.
2: Mm-hmm. Ang kawatan diha, professional po siguro. Kay
3: kabalo siya.
2: Kabalo siya nga dili siya makurintihan.
3: O nagadala, ma'am, nagadala bagsakyanan po, ma'am? Or manual lang ginakarga?
4: Sa karon, ma'am, wala pa man jud good ni kanang 200 na findings kung giunsa kay ang ubang towers wala may naka-report, so na discover na lang pag conduct o periodic inspection nga naanay mga nangawala.
3: So far ma'am, Kabakan area lang sa ubang dapit.
4: So far ma'am,
3: Makilala
4: dapit, pero amo asas
3: Carmen, ug uban pang area sa Cotabato province, isa pa lang ang inyong na-monitor?
4: Naapay uban, ma'am, pero ongoing sa ang pag-verify.
3: Ma'am,
4: so,
3: Bern,
4: wala pa may... Yes, ma'am.
3: Dili ni seasonal, dili ni kaya related sa ka-crisis sa panahon, ma'am. Based sa inyong timeline na ginatanaw, panahon nga grabe ang ulan, mahal ang presyo sa bugas, o di ba kaya grabe ang init. Wala ba mo'y na-observe nga trending sa season kung nus agyod mo kuyanap ang ing-ani nga mga insidente?
4: Sa karon, ma'am, kay bag-ulang ang pujud-pud mi nakadawat, so dili pa mi kahimo og trending.
3: Og pattern. Og assessment sa pattern.
4: Yes, ma'am. Okay, bag-o pa gyud siya sa amo ang nahibaw-an. Although sa ubang lugar, ma'am, na hitabo na sa ubang lugar sa Mindanao, in Bukidnon and in Davao, earlier this year, nahitabo na siya. O, i-intensify na po nila ang anti-conflict campaigns dito ang mga lugar. Dahil taning sa Bukidnon, medyo delikado po kay dili man lang good. Kung sila ang magdaot na linya, dili lang dyan sila po ang mag-antos. Appeal ta din sa Southwestern Mindanao kay ang abang source na tugikan man dito sa Northern Mindanao.
2: Mm-hmm. O diha nagagi ang linya padulong dere, for example, sa probinsya sa Cotabato o di Asdiansan?
4: Yes, sir. Uh-huh. Ikan. Ang dako nga portion sa generator na parts ay dinha gikan sa ato linya sa Bukidnon.
2: Mm-hmm. Ma'am, salamat yung kayo sa oras na gihatag ninyo sa itong programa. Og, thank you so much po.
3: Yes, engineer.
4: Thank you so much, Sir Loy, and thank you so much, Ma'am Ruby.
3: Salamat yun, ma'am, sa kaandamon pag hatag og mga information.
2: Salamat sa kanunay. Thank you so much. Si Ma'am Bernadette Buwak, kaubang Ruby, o siyang information officer no sa kining NGCP. May kalambigitan ni ining kawat. Kay pataka-taka sila pangawat niya o niya pag
3: na-tumba ng turing.
2: Oo.
3: So, siguro ka ubang Loy ang ginakuhaan anak ka na yupong kanang layo kayos panimalay.
2: Oo. Ana o
3: kayos wali
2: kasagaran ana na mga basakan kay basakan maning lapita sa kuan.
3: Kabakan.
2: Oh, kabakan. So mo na ang ilahang nga
3: gina kung makilala ta nga area ang kita nato puro pud na mga kakahuyan.
2: Oh.
3: Wala kayo panimalay kanang naagyud sa height sa bukid
2: sa
3: no.
2: Sa bukid no. Mm-hmm. Sumaw na siya nga once na ma-remember na to sa una, di ba katong aduna ginabumbahan yung mga tourist sa NGCP, tanan apektado yun, no? So ingon na lang nga sitwasyon usab, kung magka-abirya ng ilang ginapangawatan nga tore, magawas yun ang panahon. Muabot ang panahon nga, mamroblema na po kitag supply sa kuryente kaubang Ruby.
3: So ayaw yun yung labi na ha, lagarion ang mga haligi anak, kaya matumba ganit na.
2: Oo, kanang hinihini nga pagkuhag mga volt di kaubang Ruby, no?
3: Katong copper nga ingon mo nga mahal kayo, 800 ang kilo.
2: O, ingon na anak, mahal siya, no? Kaya ligon mungod kayo ng klase nga mga volt di kaubang Ruby. Sa Pikas Bahin, kagahapong adlawa, gipahigayon diri sa probinsya sa Cotabato kining murag dili consultation dialogue no uban ang mga grupo sa mga kabatanunan sa atong mga akadem sa DSWD sa PNP og DepEd kay remember nato kaubang Rabi nga sa programa gahapon di ba
3: unsa na report sa nihilistic violent culture.
2: Oo, may kalambigitan dito sa mga online threats, no?
3: Okay.
2: Sir, salamat po, standby po. Okay. So, muna siya kaubang Ruby, ang
3: Naang DICT ani kaubang Loy, Department of Information and Communication Technology.
2: Na sila representative dito.
3: Asang venue ani kaubang Loy?
2: Cotabato Provincial Gym, okay. Sa Amas. Oo. So atong kaubang

0: ang nakatanggap ng online threats sa probinsya ng Cotabato. Mayroon din tayo Samlang, Antipas, President Rojas, Kidapawan. Kahapon sa naganap na pag-uusap, ano po yung mga hakbang na gagawin po rito, sir?
1: Yes, gusto ko lang i-correct, ano, sa recorded po sa amin sa police station na yung online threat na nangyari ay nasa 18 recorded sa amin.
0: Sa probinsya ng Cotabato lamang po yan?
1: Sa probinsya ng Cotabato.
0: Yung 65 SOC Sergeant Regional.

0: Merong ibang NGO na wala at merong Kilapawan, dalawa, merong Kabakan, merong Makilala, merong Lang, merong Sikit, merong Magpit. At yung ibang mga munisipyo ay wala po. Yung iba kasi nagkadubli, lalo yung Masalam, Tata Carmen, meron din Carmen.
1: Meron din, Mitsaya, paalala natin, di ba? Yung private school at saka yung Dilanggali National High School.
0: Meron din ng Mitsaya.
1: Oo. So, sa mga hakbang na ginawa at pinag-usapan kahapon, ano ang konkretong solusyon na nakita ho ng panel para mabigyan ng solusyon at proteksyon yung ating mga kabataan, sir?
0: Yes, kahapon nagkaroon ng meeting at pinag-usapan ano yung mga security measures o ano pa ang intervention na gagawin natin para makontrol yung ganitong pag-posting ng mga kabataan natin. At hindi yan makakaya ng isang agency, ito ay tulong-tulong. Kaya nga kapo, nandun yung DepEd, DIG, PNP, yung mga ISKE Federation, andun din yung MSWDO, at andun din yung sa mga barangay captain, ABC, para pag-usapan, tulong-tulong, para kung talaga natin, makontrol natin itong ganitong mga situation.
1: Makabuo ng solusyon sa problema. Sa kadalasan po, na doon sa 18-18 na italang online threat, paano po? Anong klase mga pagbabanta meron po sila? Ano to? Gusto nilang gayahin yung nangyari sa... Ang nangyari doon
2: diba
1: sa
2: kaya,
1: Sambuanga?
2: Oo, di ba kaya sa Sabog, anytime?
1: Oo.
0: Isali yun ang mga common na mga na-posting na babarilin ko kayo, babarilin ko yung teacher, may babarilin ako na mga estudyante. Usually yun ang pinaka-common. At kaya nga kahapon, lahat po na mga involved po doon may kanya-kanya pong role. DepEd, PNP. So kung magawa natin, itong ating task, specific task, ay baka makontrola natin itong ganitong mga situation. At sa level ng PNP, ay nakatutok lang kami doon sa nagpo-provide ka talaga kami ng security, yung pagpasok at labasan ng ating pag may mga weakness, ano po yung ating kapulisan, in coordination dito sa mga teachers, ano po palagi yung ating kapulisan. Second, ang ginagawa ng ating kapulisan pag mayroong ma-post ng mga ganyan, ay na-coordinate agad kami sa regional anti-cyber crime para ma-take down yung posting at mapailan ng kaso yung ating mga estudyante na napupost file dito.
2: Yes, Colonel, gusto nating malaman, Colonel, syempre, collated ninyo, na-collecta ninyo kung ano yung mga uri ng threats at kung anong number, ano yung mga messenger account. May pananaw ba tayo, Colonel, na this is an organized group or individually, talagang trip lang ng mga bata na makapag-create ng chilling effect?
0: Mayroong organized. Kasi nga, may mga kabataan na umasok na sila doon sa mga community na sa social media. Mayroon talaga ng grupo.
2: Yung
0: mayroon din
2: crime group, no?
0: Yes. Mayroon ding individual. Mayroon ding dummy account. Almost doon sa 18, I think parang half doon ay dummy account. Kaya yun po ang didetermine ng anti-cyber crime. Paano natin malukit kung sino talaga ang gumagamit nito.
2: Medyo nakakabahala nga, Colonel, kasi kung ma-remember mo, Colonel, we tackled an issue mga months ago kung saan ang nakadiskubre ay ang parent mismo na yung anak niya, babae na bata, no? Nagatuplok-tuplok sa iyang cellphone. Yung nakita niya nga, nagapost og threat na pabuton ba to ang usa ka school sort of that kind?
1: Katuling sa may Kilapawan.
2: Sa Kilapawan, no? Oo. So, this is a behavior or posibleng kultura at baka magkaroon nga ng grupo at parang very adventuristic on their side, Colonel, no? Hindi kaya maganda, Colonel, nakasali

0: rin yung mga psychologist, yung mga psychosocial interventionist natin, isali natin to read the behavior. Ano ba talagang murag siguro, murag pag na-accomplish nila ang mission na ito, mapakurog nila o mag-create og panic para bang dili
1: pa ni kaugong. Tama po yan, ano? Yan po ang task ng ating lipid. We need us to sa meron po silang guidance counseling.
0: Mm-mm.
1: At yan ang task nila. We need us yan. Yung sa behavior ng mga kabataan natin. Kaya tama po yan. Kultura or
0: parang
1: kabayaan ng parents o
0: kulang
1: kaya
0: sa panahon,
1: na-influensa doon sa mga social media, social na mga apps o kaya mga nakikita nila sa social media.
2: Sa probinsya ng South Cotabato, may sinabi si Governor Tamayo na itong mga kabataang nasasangkot dito ay membro ng true crime community. At mayroon silang group chat na kung saan ay parang tinuturuan itong mga bata, binibigyan ng misyon na gumawa ng ganito at pagkatapos may award na ibibigay sa kanila. Ito bang true crime community, Colonel, sa probinsya po ng Cotabato, na monitor na rin po ninyo?
0: Nakapasok na ba sila
2: nakapasok
0: dito,
2: na rin ba?
1: Yan pa ay yung sinasabi po ng community yan, kahit saang lugar meron yan eh.
2: Mm-hmm.
1: Kasi nga ito internet naman yung approach diyan, possible talaga na mayroon yan. Kaya diyan sa kasi sa ganyang grupo, hindi ka basta-basta makapasok diyan kung hindi ka nila na re-recruit. Kaya nga din sinabi ko rin kanina, maliban po diyan ay mayroon ding individual na gumagawa na siya talaga. Kaya nga dito sa 18 natin, almost half dito ay dummy account. Ibig sabihin dyan ay ginawa ito ng isang tao, individual, kaya na-post niya. Kaya mahirap ang tracing doon sa dummy account, but still nag-execute yung ating anti-cybercrime.
2: Yung ating pang mga pulis ay gumawa din ba ng hakbang o paraan para makapasok din sa mga community ito at para mamonitor yung kaganapan o anong mga usap-usapan ng mga grupo?
1: Yes, Kati, yun po ang tinitingnan natin ng ating mga operatives kung paano makapasok dyan. Kasi nga, sabi ko, pag hindi ka basta-basta makapasok dyan, pag hindi ka nila na-recruit. Actual, example, sa isang school, mayroon silang gusto na-recruit. Identify na nila eh, kung sino yung prospect nila na i-recruit at ipasok nila doon sa community na yan.
2: Opo.
1: Kaya yan pa rin, nag-aralan pa rin namin kung paano makapasok dyan at madetermine namin kung ano mga pinag-usapan.
2: Baka yung pong na-monitor na 18 at doon sa mga nahuli, baka makadagdag po ng, ano, makakuha ng informasyon ng ating PNP na pwede makagawa ng paraan at mapasok yung community na yan, sir?
1: Yes, actually, usual na nag-intervention at nag-follow-up investigation yung ating WCPD with regards yan. Limited lang. Kumbaga, will kuwan talaga sila eh. Na limited lang kanila mga statement. Sabi nila na hindi nila alam. Nire-recruit lang sila. Parang limited lang yung sinasabi ng mga kabataan na
0: ito. Yes. Colonel, may nakausap din tayo in one of our interviews dito sa Tinig ng Bayan na isang veteran psychologist. Tama yung sabi mo, dapat parents ma-involve din. Kasi ang pattern daw na tinitingnan ng nitong nihilistic group, recruiters bang matawag natin or whatever na crime group, tinitingnan daw nila, Colonel, kung ang bata ay nagkakaroon ba ng mataas na oras, no? Say, halimbawa, nag-engage ang bata hanggang 10 oras, nakababad. So, ibig sabihin, yung parent ay medyo walang masusing pagsubaybay sa bata at pinabayaan doon sa social media activity, no? Parang nagkakaroon sila ng, ano, Colonel, tinatawag natin, yung minamanmanan din nila, sino yung may mataas na oras na bata?
1: Yes. Tama po yan, kasi nga, kung napapansin din natin, yung ibang kabataan natin, pag nasa bahay, tahimik lang. Pero pag nasa, nakalabas na sa school na, so ang ingay, parang ganun ba?
0: Mm-hmm.
1: Na mayroon din na tahimik sa school, yung mga behavior ng bata na yan, dapat bantayan natin yan. So, at with regards dun sa cellphone, tama po yan. Ang nangyari ngayon, parang hindi na mabubuhay yung mga kabataan natin na walang cellphone. Hindi talaga na touchscreen talaga dapat yung cellphone kasi hindi na obsolete na yung mga doon. Dapat mayroon ng magagamit ka na touchscreen. Kasi iba yung ginagawa natin na number lang tinatawagan. So, wala na yun, obsolete na yun. So, ngayon, halos lahat ng estudyante meron cellphone.
2: So,
1: yun pang tinitingnan natin kung at pinag-aralan din ng DICT, ng DepEd, kung ano ang pwedeng mangyari dyan sa mga DepEd score.
2: Ang sabi ng DSWD kahapon, sa pag-enforce ng law ay may mga dapat protocol na sinusunod, sir?
1: Yes, mandato talaga tayo sa protocol kasi nga ano sa Republic Act 9344, may na tayo, lalo na sa minor. Very sensitive yung approach natin with regards dito sa minor.
2: Maliban doon sa kinapawa na isinuko ng kanyang magulang yung kanyang anak matapos madiskubre na sangkot nga sa pagbabanta, may mga iba pa ba tayong naaresto o kasalukuyang isinasailalim din sa counseling?
1: Yes, meron din tayong na-rescue. Kaya rescue ang term natin dyan dito sa mga kabataan. Nagkaroon ng dito, pag may nag-post doon ng ganitong tenor ng text, ay agad na nalulukit namin at nirescue namin at tinuturn over namin sa MSWDO for the intervention o kaya makakuha kami ng assessment kung ito ba ay mayroong act of discernment or without act of discernment. Eh kung meron pong act of discernment, lalo na yung 15 years old above and 18 years old below and 15 years old above. Kinukunan namin yan ng assessment sa MSWDO para ma-file natin yung kaso.
2: So, ang pati termino, maingat din ang pala ang PNP, hindi aresto kung hindi rescue.
0: Rescue.
1: Yes po. Maingat po tayo dyan.
0: Hindi sila, Colonel, kriminal. Mga biktima ang mga...
1: Rescue the victim. Threat sa kanila at hindi mo sila pwedeng pusasan, hindi mo sila
0: pwedeng ikulong.
1: Pagsabihan ng hindi ba. Kaya nga,
0: hindi rin ikukulong, Colonel. Colonel, wala rin sa posisyon ninyo ang pagkulong pag nahuli nyo.
1: Kasi within 8 hours, pag na-rescue namin yun within 8 hours, ipokagad namin yung parents at the same time, turnover namin sa MSWDO o CDWSDO.
0: So, ang paparamihin dito kasamang Loy at Sir Ramil, no? Ang mga psychosocial interventions at yung pag-ugat talaga sa problema, sir, bakit ang bata nagre-resulta sa mga ganitong modus, no? Usually, ang nakikita, Colonel, walang panahon, walang quality time ang parents pagdating sa bahay. Napapabayaan. Wrong company, pagdating sa school, wala ring malinaw na pag-guide, hindi napapansin yung mga tendencies nila. Nakakabuo na pala ng grupo. Ang problema natin, Colonel, dahil hindi sila physical na nag-iipon-ipon, kaya kung physical, pwede ragyod ma-raid. Pero ito, open ground, pero sa social media, kaya hindi mo ma-detect ka agad.
1: Opo, kasi ang approach noon, nag-evolve na rin ang panahon. Dati kasi, makikita mo lang sa ground, nag-grupo-grupo. May mga grupo-grupo. Normal po yan sa mga anong kapanahon na noon na mayroong mga makikita mong nagtapok-tapok sa isa ka area. At kasi ngayon, ibang labanan ngayon, hindi mo na sila masyadong nakikita dyan na grupo-grupo. Ba't doon na lang sa social media?
0: Oo.
1: Grabe ang influence.
0: Nag-i-evolve sila, Colonel, no? Colonel, nag-i-evolve sila. E tayo naman na mula sa unang kapanahunan, hindi ganyan yung technology natin. Kaya umahabol tayo sa very advanced na nila na facing, Colonel, no?
1: Yes po, tama po yan. Kasi nga, ngayon, may napapansin lang ito mga kabataan natin, ipupost kagad. Ang bilis ng social media natin ngayon, sa technology natin. Kaya nga, doon din kami humahabol, sa, lalo na yung anti-cybercrime namin, doon din kami humahabol kasi ang ginagawa din nating anti-cybercrime ay nagkakaroon din sila ng cyber patrolling. Yun yung determine. Dito naman sa amin, sa level ng local PNP, ay ginagawa din namin yung cyber patrolling. Pero pag hindi ka kasi, hindi mo siya friend, hindi mo kasi makikita eh. Hindi mo talaga makikita.
0: Colonel, wala ba tayong na come up or walang tinatawag natin na yung self-confess member ng grupo na ito na naka-realize at nagbago? Kasi magiging magandang, ang revelation niya, magiging magandang guide sana kung merong mga ganun, no?
1: Yes, usually naman ang revelation ng mga kabataan natin na na-rescue is na-recruit lang sila. Inuwad lang sa kanila. Usually ang narinig namin, pag meron kaming, yung ating WCPD ay nag-interview, yung palagi narinig natin. But wala definitely talaga, walang nagsasabi na andun talaga sa loob at ito yung kwan. Parang other places siguro baka meron.
2: Oh. Sir, gusto po sana namin palawigin yung ating interview but yes. Medyo tagalid yung ating
0: oras. Some no? Other time, Colonel, from time to time na meron kayong mga events and updates, sana po makaugnay namin kayong uli for public education po.
2: Mm-mm.
1: Yes po, at anytime naman, pag hindi po tayo busy, ay pwede po tayo makapagbigay ng mga information.
2: Thank you so much po, Colonel, at magandang umaga po muli.
1: Yes po, magandang umaga din po.
0: Kulba ka, ayo ka ubang, Loy, kay laliman kang matawag ba naman nga recruitment of young terrorist?
2: Oo. Ang problema kay kining mga kabataan, kay...
0: Mga inosente tao ni.
2: Inosente. Gawa sa inosente... na-mention mo kaganina, ang kasagarang problema po ang ginikanan, wala oras
0: yes,
2: sila.
0: Yes, ilabi na ang mga dysfunctional families sa Kaubang Loy, no?
2: Ang isa po sa mga problema nga nakita na ito, Kaubang Ruby, dili lamang ka na. Kay, halimbawa, ang ginikanan, siyempre palangga kay mga anak, tanang gadget, tanang pa ngayon, ihatag. Unya, kay ang ginikanan...
0: Walay regulation.
2: Gawa sa walay regulation, wala po nakabalo pa unsa ang paggamit sa gadget. So,
0: ug unsay yang pangablihan nagtutuplok-tuplok pa kita tay kalibutan.
2: Oh, wala kalibutan.
0: Mga dili man ta take. Pero sa ako ni ko kabalog unsa na nagi pangablihan.
2: Oh, ang mga kabataan, grabe sila, mo gina mo tingala ka.
0: Mga adventuristic. Grabe ang hype nila. Discover gyud sila.
2: Correct. Dili gani kabalo mo basa. Pero how kay mo pag nakahawid ang cellphone. So mo na sa Kaubang Ruby, kini po isa sa mga problema nga dapat po da tan-awon usa sa mga butang kay ang mga kabataan una siyempre ang problema man gud nato karon sa social media dunay ginatawag algorithm. Once na open nimo na, tingala ka sa imong huna-una, halimbawa mo ana ka amo pa kuan ko pa check up ko. Kay do na kay balatian. Unya naka-open ka dito about sa health. Mag-pop up na sa imong kining
0: from time to time.
2: Media, oh, mag-pop
0: up. Magsigig pop up.
2: Oh, ingon ana gyapon sa mga kabataan unan, halimbawa naka-open sila dili maayo diha. Mag-pop up na kanunay o makuha ang ilang interest. So, mo ni ang trabaho ni algorithm ka. Kaubang Ruby. So,
0: so, si algorithm, usa ni yan isa sa suspect.
2: Sa culprit. No? So, mo na siya nga mga kabataan unan, tungod kayo nag-explore sila, makuha ang ilang intention o interest.
0: I-feed siya ato. Murag abunuhan siya ato.
2: Oh, correct. Tapos, kita mga ginikanan, gawas nga wala tayo panahon. So, kanapod, wala na tayo interest
0: na iginikanan ka ubang Loy nga ingon niya tungod kay busy kay negosyante lagi so ang anak palangga lagi so high end nga cellphone ang gihatag.
2: Correct.
0: Kunya di na kay magsigig panguhit sa iya ha di na mag
2: di wala
0: na
2: itong
0: interactive na mangutana kay tuan naman na enjoy na no na realize niya nga lahi naman nag-istorya kay naanay mga F-U-C-K, fuck you, mga anak-anak. Dito di ay kaubang Loy,
2: dito
0: no?
2: Na
0: ang impluensya.
2: Oo, tinood na siya. So, Moni, ang adakong challenge po, dili lang sa itong mga otoridad, kundi sa mga
0: ginikanan. Sa ginikanan, manugod yun sa balay. Gaksa ang atong mga anak, una kini magakos sa mga violent tendencies o mga teroristang grupo.
2: Napoy mga ginikanan, usahay nga, musinghag na yun.
0: Unya, nakatuon po ng singhag ang anak.
2: Oo. magsininghagay na sila.
0: Oo, so nagalahi yun ang kultura.
2: Oo.
0: So balik kita ani, this is dapat mauni whole of nation approach ka ubang loy.
2: Mm-hmm.
0: Tulungaan, panimalay, mga intermediary agencies nato.
2: Mm-hmm.
0: Appeal dapat ang simbahan nagabat-bat ni ani sa mga pulpito kay lisod pag technology ang imong kalaban ka ubang loy.
2: Og dapat yeah, good morning sir. Salamat po. Dapat ka ubang Ruby ang isa pod sa butang diri nga atong tan-awon no.
0: Mm-hmm.
2: Kay ang mga kabatanunan sa social media sila na nakuha sa mga daotan, gamiton po ng social media para
0: yes, para ang maayo, ang ma-influence, no?
2: Kaya ang ilang interes ka, nanamanggit sa social media, ang ilang interes ka o bang Ruby?
0: Mauna mo na ilang edad, mauna intergenerational nga diferensya na to ka o bang Loy. Kaya kita sa una mag-research, sulat yun. Sila usa ka tuplok gawas tanan sa AI no.
2: Oo. Kabang Ruby, diretso kita kay napa sa atong linya sa atong komunikasyon na si Tingog Party List Representative Jude Asidre, ang Chairman sa House Committee on Higher and Technical Education.
0: Uy,
2: okay, i-schedule siya ni Kaubang Romer no. Og ni Kaubang Romy Ilos pa. Congressman, magandang umaga po. Si Loy Rosario at Ruby Padilla Season sa Tinig ng Bayan sa Joy FM Kidapawan po.
0: Yes, good morning, Congressman.
1: Joy, magayang buntag, Loy. Mayang buntag sa kanang namina sa ato.
0: Kapisaya, yun ay si Kong.
2: Opo, mayang buntag, Kong. sa nilabayang adlaw, init pa mangyapon ang ginahisgutan na kining impeachment bato kang Vice President Sara Duterte o gani, no? Isa sa pinaka ulahing medyo init nga nahisgutan ang katong pag-testify ni Davao City Mayor Basti Duterte. Unsa inyong ikasulti may kalambigitan na niini sa iyang pag-testify dito sa Senado Congressman?
1: The way I put it, no, I just want to be consistent sa unsa i-charge diha sa atong article of impeachment. It is unexplained wells, no. Brought about by part of it is the undeclared businesses, no, and also with businesses conducting business or having contracts with government. Sa kaso ni ining testimony ni Mayor Basti, no, we were able to prove na tinood gayod na naay transaction ang GenCorp diha sa City Government of Davao. Which is really by prohibited by the law, no? Prohibited being may interest ang atong Vice President diha sa maong nga kumpanya. And then I think this is what other people may have to think, no? Clearly diha sa testimony ni Mayor Basti, iyan gi-confirm na nabugyod ni. Even if he says nga it is without his knowledge, but then again, it happened. And clearly, the violation has already been committed.
0: Yes, Congressman, tama tong ingunin mo nga matod pa ni Mayor Basti, kanang siya'y kalibutan ni ani nga ang iyang igsuon di ay nag-reflect sa SALN nga incorporator dito. At the same time, wapot siya kabalo nga tungkol kay delegated niya ang iyang power dito sa assistant Davao City Administrator. Sa imong tanaw, dili manggod si Mayor Basti ang nakasalang sa impeachment kung dili ang iyahang magulang nga maoy vice presidente nato. Naaba ni epekto kay VP Sara ang lack of knowledge sa iyahang igsuon og matud pa ni Mayor Basti, wa man pud daw ni tawag sa iya aron muhangyo ang iyang igsuon nga vice presidente nga padag-on ba or i-influence ang desisyon sa city government. Unsay take nimo ani, Congressman?
1: Well, as you mentioned, no, kanang dilibitaw si Mayor Basti ang nasa impeachment trial, na dili siya ang akusado sa impeachment trial. But being the case, whether he allowed it or he had knowledge or not, it's only secondary to the fact nga na ay transaction nga nahinabo.
0: Consummated,
1: wala
0: sir.
1: Wala ko kasabot.
0: Consummated ang consummated ang transaksyon. Yes. Mahina yun, Giyod.
1: Even if ngayon siya, wala ko kasabot, although masakuratan ko na yung mayor nga 34 million
0: kung di correct niya ang data.
3: Transaction sa city government ba?
0: Oo.
3: Pero sa tingin ko, Audra, sa iyong pag-ingon nga wala ko kasabot, iyang gikonfirma na nahinabog yung transaction. And you know, I want to shift the burden of justifying the burden of proof sa GenCorp. Okay, sa tanang tao nga mudawat o kontrata sa gobyerno, o nahing mga transaction sa gobyerno, diya sa pag-award sa kontrata, nani undertaking that there is no, I am not related by any
0: certain degree,
3: wala conflict of interest, and GenCorp made that declaration, signed that undertaking, and not only once but almost 19 times, if I'm not mistaken,
0: Yes, unya, unse ang,
3: so, claro,
0: if the data serves me right, unse ang walay bidder, buti pasabot kuan.
3: Other than the fact nga there were instances that there was only a lone bidder, no? So, so this is not something isolated. There was clearly an attempt to break the law, so to speak. Yeah, by the repeated instances na knowingly on the part of GenCorp, there is a potential or there is an established conflict of interest. Pero nagpadayon, and we're talking about 34 million here. No, it's not some amount. Dili rin siya gamay nga amount, na kantidad nga may mayroon nga nagsayupra. Diba? I mean, once, twice, thrice, pwede pa siguro, pero 11, 19 times, 14 times, clearly there is a pattern of violating the law.
0: Yes, nahisgutan ni mo ko itong affidavit of undertaking, gani, dapat nakakuan kini, nakatamla yun kini, or under oath kini, congressman, no? Ang atong pangutana, given nga ang GenCorp ang nakasentro dinhi nga maoy beneficiary, maoy nakakuha sa kontrata, dili ba dapat ma-blacklisted kini kung for not telling the truth, congressman?
3: Well, supposedly, no? And honestly, kung ako sa Mayor Bastet, that's the next thing that I will do, diba? I would have probably also investigated kung kinsa tong mga officials na i-delegate to have allowed it to happen, no? In the end, ang actions ni Mayor Basse would have been a different topic, but clearly for the purpose of this impeachment, we'll have to be clear nga, the burden is on the, I mean, what we have proven is that by denying nga he didn't know, he actually confirmed that these transactions happened. And since this transaction happened, clearly we've established na non-violation sa pag-award o kontrata sa mga kumpanya.
0: Yes, he said, Congressman, nga had I known it, kung nasaira na ako, dili na ako tugtan, no? In a way ba maka-absuelto kini kaniya, but since he is not the subject of the impeachment, sa imong tan-aw, maigo ba ni ani ang vice presidente?
3: Well, first, it doesn't really affect him, no? He can always invoke that, although ako personally have reservations whether it should apply in a case of a repeated incident kanang siguro kung usado nga tulo ka beses, pwede ko mo ingon nga, pwede nga. Siguro
0: excusable, quote-unquote.
3: Repeated by 11 times, that changes the story. But then again, that's not the issue here. The issue is that here's a company where the vice president had some commercial or business interest, repeatedly participated in a government contract, repeatedly received contracts from government, and yet was taking an undertaking that it was not, there was no conflict of interest. I think that pattern of misrepresentation, no, is in a way shows disregard for the law, no, and and kung mabalik ko dito sa tumong yun sa usa ka impeachment, it makes us ask, no, makapangutan na tayo nga, ano ba dapat ang usa ka tao nga mo yung ikaduhang pinakataas na leader sa atong nasod? And this makes us think, no, kung sa pakaha ng mga butang diha sa iyang salin, sa iyang mga submissions, ang posible na ito yung mga lahing violation. O sa pagkakon mga kontrata o mga transactions ang ilang ginabuhat with the government. And I think this is the far more important question to ask. Is the Vice President still fit to remain in office?
0: Yes, Kenesia, sayod kita nga ang Mindanao, puting daghanag mga supporter sa Duterte na apoy mga detractors or anti-Duterte. Ang ilang gusto na itong basahon ng usa ka reaksyon nga naminaw sa ito, paburpod sa ilang pagsuporta sa Vice Presidente, matud pa niya, kung wala daw masayod ang Vice Presidente, nga nagkuanday, nagtransak og business dito, maduot ba daw ang Vice Presidente, Congressman? Huh? So, unsay take ni mo ni ani Congressman?
3: From Alicino. We have a very basic principle in law, no, ignorance of the law excuses no one. The law is clear and no one is above it. So, ang ato, I understand people may have different positions na lahi yung itong binaruganan ni ining impeachment na yung mauban niya, murag niya agree o dili. But then again, that's the point of the entire exercise is for us nga maigawas ang namatuuran so that ang katawhan can properly ascertain for themselves and through their representatives in Congress, especially in the Senate, now in this particular stage, can actually now decide whether there is reason or there is betrayal of public trust and if the Vice President is still fit to remain in office. In this case, especially on the article nga unexplained wealth, makita nato nga na ay transactions ang usa ka kumpanya kung asa na ay business interest ang atong presidente, ang atong vice presidente, and that for me already constitutes a violation of the law. Now, other people may think otherwise, but that is part of the process for us, all of us, kitang tanan, can see the evidence for itself, and including even with the supposed statement in your Baste nga wala siya kasabot. Then again, I would like to presume nga ang GenCorp knew what they are getting into, knew that the Vice President had business interest, and such transaction constituted conflict of interest. As I mentioned, kung may iwan rata na usado at tulo ka beses, pwede pa mong iwan nalikatan ra. But 11 times or 19 times if I'm not mistaken, and then 34 million niya kontrata, I don't think it is something that was done without malice or without consideration for conflict of interest.
0: Yes, Congressman, the ball is still rolling og sa tinig party list og kauban sa kapin 200 nga ni pabor sa impeachment sa atong tanaw is actively, passionately you keep the close tracking sa pagsubaybay ni ani, no? Last question from my end, Congressman, unsay rason sa prosecution since naaman ang tinig party list sa prosecution side? Unsay rason ang anong si kanhing Senator Trillanes wala mapadayon sa paghatag og testimonya, no? If you know the reason, Congressman.
3: Well, I'm not privy to the exact reason why, pero what I know is that he personally requested that his name be withdrawn from the list of witnesses. As mentioned sa iyang press conference gahapon. With other particulars, parang dili na ko ingana ka familiar, no? Pero we respect his decision and kakita man po ta sa iyang testimonya diha gihatag sa press conference. And even if it was not made in court, I'm sure it adds more perspective to the article nga atong ginaako sar karon sa Vice Presidente with regards to Anest Lindel.
0: Yes, ingon ako last question pero naay ni crop up nga which is of public interest. Ingon sa uban congressman, kung maigo gyud si BP Sara sa mga allegations sa upat ka impeachment issues nga gipasaka sa iya ha sa prosecution, no? Halimbawa daw nga maigo, wala naay ilang panglantaw nga mo shift kay Baste ang suporta tungod sa iyang pag-appear dito sa Senado sa impeachment court. Unsay basa niyo ni ani? Naabay mahitabong shifting of support?
3: Place, no? I wouldn't be in a place to conclude the same, di ba? Kay, if you know, kasita man mo sa ginabuhat sa impeachment mo, unikan sa sinugdan, no? You've only established our conclusions on the basis of evidence. Kasita man ta nga atong presenter evidence. And I think the people see through that, no? I'm sure the people could make the judgment for themselves. Kita sila kung unsa kay kamatuoran sa evidence ang ipakita. Whether or not it will influence your political choices, that is another thing to establish. But ako, malinaumon ko nga diha sa atong pagkita, sa atong pagtanaw, no? Sa ebidensya, mas klaro sa ato kung unsa ang saktong conclusion o ang saktong kinahanglan na hinabo. In the end, no, ako lang itapuso, no, in the end, kining impeachment, I'm sure people think it's just about the Vice President. Pero sa atong, in the end, no, sa atong pag-conclude, pakita nato nga this is bigger than the Vice President. This is not just about one official. Sino ini makita nato? This is about our systems of governance. This is about the kind of democracy nga naata. And of course, the quality of leadership nga atong gipangita diha sa atong mga labaw nga mga official. And I hope we always keep that perspective. We try to educate ourselves and with the facts, no? And also may conclusion based on evidence.
0: Yes, kaubang Loy, no? Murag, gwapo pag-iunta ang atoang pag-journey ni ani nga issue as educative issue sa atoang katawhan. Pero murag napupos na atong oras. Pangayuan na lamang nato si Congressman as representative ng Tinig Party List. Unsa imong mensahe sa mga katawhan nato nga naminaw in different provinces nga covered ng Tinig ng Bayan, Congressman?
3: Well, una sa tanan, no, sa atong mga isuunan diha sa Kidapawan o sa magkadol yung mga lugar. No?
2: Yeah. Davao Region.
0: Davao, Panggil Bay.
2: Sa Panggil Bay,
0: Misamis.
2: Opo.
3: Kay Bao ko nga, like as I mentioned, ganun nga, na magkalahilay tag binaruganan ni impeachment na imuuyon, may naidi imuuyon sa impeachment. Pero para na ako, however we stand on the issue, no, I hope we take this time to really examine sa ebidensya, sa mga facts na ginapresent. I know, dili sa yun nga, mapalayo na to ang atong emosyon, no, especially our political loyalties o atong political persuasions. But in the end, we should be ready to answer the larger question, no? Is this the kind of leadership that we want for our country? Especially when there are already strong evidence showing that there is indeed violation of our current laws and regulations. Is this the kind of democracy that we want for our country? Kung asa nakasita tag pattern niya, there is a pattern of escaping accountability, no? Is this the kind of leaders that we want, no? Even if they already know nga na violation, ginapadayon ra yun gihapon. And I know all of us Filipinos can answer it based on what we've heard, what we've seen, and hopefully, no, sa ato na lang, no, sa muabot niya pag mahigayon niya kita mupilig mga leader, mupilit ay mas maayo, mas matarong mga leader para sa atong nasod.
0: Yes, dagan kayo yung salamat.
2: Salamat kayo kay Higayon.
0: Dagan salamat, sir. Kaubang Roy sa mga
3: buntag sa tanan.
0: Hangtod sa mga sunod kay Higayon. No? So, kaubang Roy, this should be a wake up and shake up call. Tungod kay igo ang tanang Pilipinos ni ani ug tama to ingon ni Congressman, kanya-kanya tagbaruganan. Pero unta dili ni mas musamot ug divide sa ato ah. Mas mabalik sa panglantaw nga unsa gyuy common good para sa ato ang mga anak sa umaabot adlaw, no? So we hope nga ang polarization kaubang Loy, it is because that we are so different, lahi-lahi tagbaruganan, all the more that we have to share sa ato ang mga sentimento. O muri daw na ginatanan ka ubang Loy sa panglantaw nga. We want a better Philippines para sa atong mga anak. Maayong serbisyo, maayong liderato, pero murag dugay-dugay pag yun na maatay, no? Kay sistema ang problema, no?
2: Mahal siya ka ubang Ruby. But anyway, good morning day ka ubang Ruby sa atong 351 viewers.
0: Wow!
2: Sa atong Facebook.
0: Oo, naminaw sila, no?
2: Naminaw, naglantaw karon sa atuwa sa social media.
0: Yeah, ang commitment ng Tinig ng Bayan o ng Joy FM is mahimo tang educative. Mahimo tang paaralang bayan para sa atong katawhan ka ubang Loy, no? Whatever position we are taking, ang importante, ginadiscuss na to openly kaubang Loy, no?
2: Oh, wala kita lampas sa itong oras. Oh, musunod na nga itong alas
0: sa balita, mga ikala. Kaubang Loy, nga maoy mo unay og balita, no? Condolence di ay kaubang Loy, una ko mo outro sa pamilya ni Nining Liray, no? Dinhi sa Kidapawan, usa ka leader sa urban poor, taga Kalaisan, sa iyang pagpanaw, no? Naakaroon sa St. Elizabeth General Santos City, danunon din sa Kidapawan, o ato ang ginapaabot ang ato ang simpatiya o kasakit sa pamilya sa pagkawala sa usaka Kidapawenyo, no? Well-meaning Kidapawenyo, no? So, kini ang inyong Tinig 40, Ruby Padilla Season.
2: Sa ngalan ni Tinig 2, Karomi Ilos pa, ako siya Tinig 4, Loy Rosario. May buntag ka na itong tanan, musunod tayo ng itong alas 7, Balita.
4: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
5: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
6: Tumoy kay inom na ko siya katong pagpa-check up namo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nagboundary ba? Okay. Yan hadlok ko kung mo padayon siya taas mo tong gipainom dayon na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
5: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pag tumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
7: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonanca, Zamboanga City, matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
8: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI, tapos nawala agad ang haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil, nawala agad.
7: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
2: Ang oras, ganap na ang alas 7:15 na.
4: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
2: Sa muli sa magandang umaga, Tinig 4, Loy Rosario, maghatid po ng mga paunahing balita ngayong umaga po. Umaga ng Sabado, 3 sa buwan po ng Oktubre 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM. Sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangil Bay sa Misamis sa Occidental.
4: Headlines.
2: Sa ulo ng ating mga pangunahing mga balita. Isang 12 anyos sa patay matapos masangkot sa vehicular accident sa probinsya ng Cotabato.
4: Headline.
2: Isang magsasaka sa Pigkawayan, Cotabato, Sugatan matapos na ito ipagbabarilin.
4: Headline.
2: Sa Dato Saiduna Mostapas, Dato sa doon ang Mustafa Maguindanao del Sur, patay naman ang isang lalaki matapos itong pagbabarilin.
4: Headline.
2: Isang SUV ang ninakaw ng nagrenta sa isang rent-a-car sa Sultan Kudarat Province.
4: Headline.
2: At samantala, inspeksyon sa drainage system sa mga paaralan sa Banay-Banay isinagawa.
4: Headline.
2: Sa Makati City, abot naman na sa 6.5% ang rabies vaccination coverage sa mga alagang hayop.
4: Headline.
2: At samantala, National Grid Corporation of the Philippines, NGCP, tinututukan ang mga kasong pagnanakaw sa linya ng kanilang mga kurente at maging sa kanilang tore sa probinsya ng Cotabato.
4: Headline.
2: Detalye ng mga balita, susunod na...
5: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Karagat, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
9: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manalang siya, kung makainom ko anagod, lagsik yun akong lawas surminti. Kailang lihok yun pero sa balay ba, mag-inom na lang ako bana na pagpahulay sa gubibibro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko, Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
5: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.

0: Sweetheart, ready na!
1: Wow, ka-sweet ba, oy?
0: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
1: Tabalo na ko sa imong gustong ipasabot, sweetheart.
0: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean red fanex ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
2: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
0: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
1: Unya, sweetheart, ha?
3: Alas 7 Balita. Narito si Loy Rosario.
4: Ganap ng alas 7:18 ng oras at ngayon sa detalye po na ating mga pangunahing mga balita. Balita mula sa Pigkawayan na Cotabato. Sugatan ng isang magsasaka matapos na ito'y pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang sospek sa barangay South Manwangan kagabi. Ang biktimang si Umar Tumas Anggab, 39 years old, may asawa at residente ng barangay Matingaw sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Sa investigasyon ng mga otoridad, nabatid alas 6:35 kagabi nang ang biktima ay pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang mga sospek. Nakaresponde ang mga tauhan ng Mobile Patrol Group sa National Highway ng Barangay Poblasyon 3, subalit hindi na nila inabutan ang biktima sapagkat isunugod na ito sa ospital. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng naturang krimen. Hindi pa matukoy kung anong motibo ng pamamaril sa magsasaka. Samantala, sa Sharif Saiduna Mustafa, Maguindanao del Sur, patay naman ang isang lalaki matapos ito'y pagbabarilin sa barangay Nabundas sa Sharif Saiduna Mustafa, Maguindanao del Sur, kahapon ng hapon. Ang biktima na kinilalang si alias Teng, 40 years old, ay sakay ng kanyang motorsiklo nang ito'y pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang mga sospek. Sa investigasyon ng mga otoridad, ang biktima ay sinundan ng hindi pa nakilalang mga sospek sa bahagi ng Barangay Road ng Barangay Nabundas habang minamaneho ang kanyang Honda Click motorcycle may plate number 167QYV. Dahil sa tindi ng tama ng bala na tinamon nito sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan, idiniklarang dead on arrival ng kanyang attending physician ng biktima sa Cotabato Regional and Medical Center o Bangsamoro Regional Medical Center. Sa ngayon ay patuloy pa ang ginagawang information gathering ng Sharif Saiduna Mustafa PNP para matukoy kung ano ang motibo ng pagpaslang sa naturang biktima. Sa Maitom, Sarangani Province, isang bangkay ng lalaki na may mga tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan ang natagpuan naman ng mga residente sa bahagi ng Purok Morning Star sa barangay Uwali, Maitom, Sarangani Province kagabi. Nabatid na alas 10:20 nang madiskubre ito ng mga residente sa naturang lugar. Sa ngayon ay hindi pa nakikilala ang naturang biktima. Hindi pa rin matukoy kung sino ang bumaril o pamatay sa naturang biktima habang nagpapatuloy naman ang ginagawang investigasyon ng Maitom PNP. Sa Maitom, Sarangani Province pa rin, naaresto naman ang isa pang lalaki dahil naman sa kasong attempted murder. Sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng korte, naaresto ang naturang suspect sa bahagi naman ng Purok Riverside, Barangay Kalinig, Kamakalawa. Si alias Dodong ay nakuha na ng 45 caliber pistol, may magazine at mga bala. Sa ngayon, maliban sa kasong attempted murder na kinakaharap nito, naharap din sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act, makakaraang nakumpiska sa kanya ang naturang baril. Alas 7.24 na ang oras. Dagdag na balita mula naman sa Lambayong Sultan na Kudarat Province. Isang SUV ang ninakaw sa rent-a-car. Sa bahagi naman ng Lambayong Sultan Kudarat Province ang na-recover ng mga otoridad. Nabatid isang Mitsubishi Expander SUV na may kulay maroon ang pag-umiari ng isang rent-a-car ang ninakaw ng nagrenta sa kanya at hindi na isinauli. Agad namang rumispundi ang mga tauhan ng Lambayong Municipal Police Station sa reklamong tinanggap nito. Nabatid na ang naturang sasakyan ay pagmamay-ari ng isang Miss Laney, 40 years old, na taga Coronadal City. Ito ay nirentahan na noon pang September 26 sa Coronadal City, ngunit hindi na naiibinalik pa ng suspect. Sa pamamagitan naman ng nakakabit na GPS o tracking GPS tracking system, natukoy na ito ay itinago sa Barangay Palumbe sa Lambayong Sultan Kudarat. Nang matukoy kung saan dinala ang naturang sasakyan, agad na nagsagawa ng operasyon ang Lambayong PNP at dito'y na-recover ang naturang sasakyan. Hindi naman matagpuan ang nagrenta o nagnakaw sa naturang sasakyan. Alas 7.26 ng oras, tuloy-tuloy sa paghatid ng mga pangunahing balita. Samantala, sa Dato Saudi, ang patuan na Maguindanao del Sur, pinagbabaril naman ang isang 28-anyos na magsasaka nang hindi pa nakikilalang suspect ang biktimang si Teting Basilan Mamalinta na residente ng Barangay Madia sa Dato Saudi, ang patuan Maguindanao del Sur. Sa investigasyon ng mga otoridad na ang naturang biktima, ay walang habas na pinagbabaril ang hindi pa nakikilalang suspect. Sa ngayon, personal grudge ang isa sa mga anggulong na tinitingnan ng mga otoridad kaugnay ng naturang insidente. Sa Matalam, Cotabato, patay naman ang isang 12-anyos na bata matapos namang masangkot sa vehicular accident sa National Highway ng Davao Cotabato Road, particular sa Barangay Manubuan. Naganap ang naturang insidente kahapon kung saan ang alauna 40 kahapon ng hapon. Ito'y kinasasangkutan ng isang Kawasaki City 125 motorcycle at isang high-ace van. Sa investigasyon ng mga otoridad na minamaneho ng 53 anyos ang motorsiklo na lalaki at sakay din ang kanyang asawang si Susan, 63 years old, at ang apo na si alias Juvie, 14 anyos, at isang 12 anyos na si alias Marco. Ang van ay minamaneho naman ng isang nagangalang Elmer na taga Catalina na sa Davao City. Sa investigasyon ng mga otoridad, nagpang-abot sa gitna ng daan ang naturang mga nasangkot sa insidente. Mabilis namang isunugod sa Amas Provincial District Hospital ang mga biktima, subalit idineklarang dead on arrival ng kanyang attending physician na si alias Marco dahil sa matinding sugat na tinamo ng mga ito. Sa kasalukuyan ay nagpapatuloy pa ang pag-uusap ng pamilya ng biktima at ang driver ng naturang van, samantalang nagpapatuloy din ang investigasyon ng Matalam PNP sa naturang incident.

0: Hello po. Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha. Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
1: Mapalit na sa mga butika.
2: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa nitorok na pigsa sa iyahang bana, dali rakining na wagtang.
3: Yung akong bana, nagpugo ang pigsa, may sige siya o inom o ganti ba yung pig, sakit mo lang gahapon daw, ay gahugag bubayo. Kanya, nagpuhay siya kuton, yung gi, butangan o iuwi, hindi hampol dito. Pagkatod-tod at to, pagka humanyag butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa kasimana, nauli ang jod.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ganap ng alas 7.30 ng oras, dagdag ng mga balita. Balita mula naman sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Ihatid ni Jams Palmahil.
5: Ininspeksyon ng Municipal Government of Banay-Banay ang drainage system at mga exit point ng ilang paaralan upang maiwasan ang pagbaha lalo na tuwing malakas ang ulan. Nagsagawa na inspeksyon ang Municipal Engineering Office, MDRMO at Municipal Tourism and Information Office sa Leandro G. Hapos National High School, Banay-Banay Central Elementary School at Manuel Guinness.

0: maliit ang bahagi ng lagusan ng tubig sa isang tulay. Kasunod nito, inatasan ng water pool katuwang ang Municipal Engineering Office na agad aksyonan ang mga natukoy na problema upang maiwasan ang pagbaha at mapanatili ang kaligtasan ng mga estudyante at school personnel. Samantala, umabot sa 65.5% ang rabies vaccination coverage sa mga alagang hayop sa Mata City bilang bahagi ng paggunita sa World Rabies Month 2026. Sa pangunguna ng City Veterinary Office, nasa 2,355 aso at pusa ang nabakunahan mula sa 1,151 pet owners sa lungsod nitong Setyembre. Mula Enero hanggang Setyembre ngayong taon, umabot naman sa 6,472 alagang hayop mula sa 3,768 residente ang nabigyan ng libreng bakuna kontra rabies. Mula dito sa Davao Oriental, James Palmahil, nagbabalita.
1: Ganap ng alas 7.32 ng oras, dagdag na mga balita mula naman sa Digo City sa Davao del Sur. Mas pinaigting pa ng mga otoridad ng kanilang seguridad na ipinatutupad sa iba't iba mga paaralan para tiyakin ang kaligtasan ng mga estudyante, mga guro at maging ng mga non-teaching personnel. Ayon na kay City Information o ayon sa City Information Office, nagsagawa sila ng iba't ibang mga aktibidad at tinalakay ang naturang usapin sa isinagawang third quarter joint peace and order council meeting kung saan tinalakay ang pag-adapt ng ilang mga ordinansa para tiyakin ang seguridad ng mga estudyante sa pamamagitan ng Digos City School Safety Ordinance. Ang naturang ordinansa ay nagpapalakas ng proteksyon at kaligtasan ng mga estudyante, mga teacher at mga non-teaching personnel at iba pa mga miyembro ng komunidad. Samantala, pinapalakas din ang coordination sa pamamagitan ng mga tanggapan ng pamahalaan at mga paaralan. Kaugnay nito, inihayag naman ni Mayor Joseph Cagas na mahalaga ang pakikipagtulungan sa Philippine National Police, sa 39th IB Philippine Army at iba pa mga law enforcement unit at iba pang tanggapan na para mapigilan ang anumang mga pagbabanta sa mga paaralan. Dulot pa rin ang mga pagbabanta online na kung saan inamin ng Cotabato Provincial Police Office na nakapagtala ito ng 18 kaso ng online threat ayon na kay Cotabato Provincial Police Office Director Police Colonel Ramil Huhilia. May mga hakbang nang ginagawa ang Cotabato Provincial Police Office para tiyakin ang kaligtasan ng mga estudyante. Kahapon, sa isinagawang pagpupulong ng mga tanggapan ng DepEd, DSWD, Philippine National Police, iba pang mga tanggapan ng maging ang grupo ng mga kabataan, tinalakay ang mga mahalagang hakbang na gagawin para sa kaligtasan ng mga mag-aaral.
2: Itong ating task, specific task, ay baka makontrolo natin itong ganitong mga situation. At sa level ng PNP, ay nakatutok na kami doon sa nakukumpite ko talaga kami ng security yung pagpasok at labasa ng ating pag may mga with this, ano po yung ating kapulisan, in coordination dito sa mga teachers, ano po palagi ang ating kapulisan.
1: Si Cotabato Provincial Police Office, Director Police Colonel Ramil Huhilia. Samantala, balita mula sa 87.7 Joy FM Pangal Bay sa Misamis sa Occidental, dagdag na siguridad ipinatutupad naman sa Misamis sa Occidental. Ito ay tinalakay sa isinagawang joint meeting. Detalye ng balita ay hati naman ni Renz Sumalinog mula sa 87.7 Joy FM Pangal Bay.
3: Ipangunahan ni Provincial Governor Henry Suaminal ang hiniusang tigom sa Provincial Development Council o Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, Misamis Occidental, Provincial Anti-Drug Abuse Council o Provincial Peace and Order Council. Ito nakalabay ng Miyerkules, September 30, 2026, dito kinigipigayon sa Ozami City. Gisgutan sa mga Digom ang mga proyekto o kakakalaman.

0: Labuan o kini mga infrastruktura pundo alang sa pagtubag sa mga kalamidada nga mga programa batok sa illegal nga druga, kaluwasan sa kadalanan o siguridad usaba sa mga tulunghaan. Mitambo ang mga opisyal sa probinsya o mga kauban nga sektor aron isugutan o gi-coordinate ang mga prioridad sa kalambuan kaandam sa emerhensya, kalinaw, kahusay o kaluwasan sa publiko. Kabahin kini sa paningkamot sa probinsya nga ipahiuyon ang mga programa sa gobyerno sa panginahanglan o kaayuhan sa mga komunidad ubos sa Asinso Misamis Occidental nga agenda. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panguil Bay.
1: Samantala, tinututukan ngayon ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang mga naganap na pagnanakaw sa linya ng kanilang mga kurente at maging sa kanilang mga tore. Ayon na kay Bernadette Tabuac, Information Officer ng NGCP, sa SOC Sergeant Region at Central Mindanao kung saan nakapagtala sila ng mga kaso ng pagnanakaw sa ilang mga parte ng kanilang tore sa Kabakan. Ayon na sa kanya, bago pa man naganap ang BARM election, ay tumanggap na sila ng reporta kaugnay ng naturang usapin. Kaugnay nito, nananawagan si Buwak sa mga mamamayan na agad isumbong sa mga otoridad ang anumang kahinahinalang ikinikilos ng ilang mga individual sa kanilang mga tore.
2: Before pa sa BARM election, naa namin na nadawat na reports na naay pagpangawat sa ubang tower parts sa among linya pinha sa may Kabakan. So ang nakita bo ato, nag-emergency shutdown gali ni ato kay para maayog yung tong linya nga dili siya maabtan madaot nga maabot ang BARM election. So kami, naduwagan pa yun ang mga reports nga doon na pa'y mga nawala ang mga tower parts.
1: Mm-hmm. Si Bernadette Buwak, ang Information Officer ng NGCP. Ganap na nga alas 7.39 ng oras sa mga balitang pambansa na nananawagan si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga magulang at mga guro. Bantayan ang mga kabataan laban sa mga anumang krimen at karahasan. Sa kanyang pagbisita sa ilang mga paaralan sa Isabela ay nakaharap niya ang mga guro at ilang mga magulang na dumalo sa Kaagapay Program na bilang bahagi ng School Safety Campaign ng Department of Education na hikayatin ang mga ito dapat ay bigyan ng sapat na atensyon ng mga bata. Agad niya silang humingi ng tulong sakaling merong kabilang kakaibang ikinikilo sa mga bata lalo na kung ang mga ito ay nasasangkota sa pakikisama sa ilang mga criminal group. Tiniyak naman ito na mayroong ginagawa daw ang gobyerno para magkaroon ng ligtas na paaralan at komunidad ang mga paaralan. Una nang nagpahayag ng pagkabahala ang Pangulo sa pagdami ng mga kaso ng pananakit o krimen sa mga paaralan na kinasasangkutan ng mga mag-aaral. Nagbabala naman ang Philippine National Police sa mga nagpapakalat ng mga pekeng balita na nagdudulot ng takot sa publiko. Ayon na kay Police Colonel Allen Reyco, ang hepe ng Public Information Office ng PNP, nagsasagawan na raw sila ng investigasyon ukol sa naturang usapin. Nananawagan din ito sa mga mamamahayag maging maingat at lalo na sa pamamahagi ng mga impormasyon na kung saan marapat na suriin mabuti ang impormasyon bago ito ibahagi. Hindi rin anya sila magdadalawang isip na kakasuhan ang nasa likod ng pagpapakalat ng mga maling impormasyon. Matatandaan umani ng batikos ang pagpapakalat ng ilang mga mamamahayag na mayroong naganap umano na mass shooting sa isang paaralan sa lungsod ng Cavite kung saan ito pala'y walang katotohanan. Sinusunod umano ng National Telecommunication Commission o NTC ang due process sa pagsusuri sa performance ng mobile broadband services at sa mga hakbang nito laban sa problemang nakita sa serbisyo. Ito'y kasunod naman ng pagkilala ng NTC na ang inilabas ng Philippine Chamber of Telecommunication Operators tungkol sa mga naging hakbang ng Komisyon sa Pagsusuri ng Mobile Broadband Service ayon sa NTC. Ang mga pamantayan sa ilalim ng Memorandum Circular Number 001-01-2026 ay dumaan daw sa kinakailangang public hearing. Nabigyan din daw dito ng pagkakataon ng mga telecommunication operators na lumahok at magpasa ng kanilang mga komento. Ayon sa NTC na paulit-ulit na nito nga pinapaalam sa mga operator ang mga natukoy ng mga problema sa serbisyo sa iba't ibang parte ng bansa at binigyan sila ng sapat na panahon para tugunan at ayusin ang mga ito. Susuriin din daw ng komisyon ang mga paliwanag at depensang isinumiti ng mga operator alinsunod sa batas, panuntunan at proseso kasabay ng pagsasabi na mananatili itong nakatuon sa due process, patas na pagpapatupad batay sa ebidensya at transparency upang matiyak ang maasahan sapat at maayos na telecommunication services para sa publiko. Alas 7.42 ng oras, samantala sa balita naman sa Ibayong Dagat. Balita mula sa Syria, kinundin na naman ang nangyaring pag-atake umano sa power station ng Saudi Arabia. Tinawag pa ng Syria na ang naturang pag-atake bilang flagrant violations ng soberenya ng Saudi Arabia at international law. Iginiit na ng Minister of Foreign Affairs and Expressai o iginiit ng Foreign Minister ng Syria na suportado nila ang Saudi Arabia at handa silang tulungan ang naturang bansa para maprotektahan ang kanilang seguridad. Nananawagan din sila sa agarang pagtigil ng pag-atake at pag-target sa mga civilian site at banal na lugar sa Saudi Arabia. Matatandaan na naglunsad ang Houthi rebels ng airstrike sa electricity distributor o electricity distribution sa Medina City sa Saudi Arabia. Sa balitang pang-ekonomiya,

0: Sa balitang pang-ekonomiya, ipapatawag ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang 19 na mga transport network companies o TNCs matapos namang makatanggap ng mga reklamo mula sa ilang rider hinggil sa Manoy, hindi pagpapatupad ng naaprubahang fare increase para sa transport network vehicle services. Matatandaan, ipinatupad ng LTFRB noong Lunes ang bagong pasahe para sa mga public utility vehicles, kabilang na ang TNVS. Sa ilalim ng bagong fare matrix, tumaas sa mula 45 pesos hanggang 65 pesos ang base fare para sa TNVS sedan. Para naman sa AUV, 55 pesos ang base fare mula sa dating 35 pesos, habang 65 pesos na rin ang base fare para sa hatchback. Samantala, 165 pesos naman ang bagong base fare para sa premium TNVS. Pinagsusulat pa ng LTFRB ang 19 na mga TNCs upang ipaliwanag kung bakit hindi sila dapat patawan ng suspensyon at kanselahin ang kanilang accreditation dahil sa hindi pagsunod sa ipinatutupad na fare hike. Sa balita sa larangan naman ng sports. Move on agad si Alex Yala matapos naman ang bigong gold medal attempt ito sa Asian Games sa Japan. Tututok na ang atensyon ni Alex sa pagbabalik action nito sa WTA Tour. Kailangan na nito na mabilis na makalimutan ang mapait na kampanya nito sa Asian Games dahil sasabak ito sa Wuhan Open sa China. Nagaganapin naman sa Oktubre 12 hanggang 18 kasunod ng partisipasyon sa Ningbo Open na sa China sa Oktubre 19 hanggang 25. Lumasap pa si Alex ng masaklap na 6-3, 3-6, 2-6 na kabiguan sa kamay naman ni Wang Siyu ng China upang magkasya lamang sa tansong medalya. Sa kabila nito ay nagpasalamat pa rin si Alex sa mga sumuporta sa kanyang laban. Ibinuhos nito ang lahat ng kanyang makakaya subalit kinapos ito kontra sa Chinese netter. At sumunod ang kabuuan na paghati ng mga paunahing balita itinampok ngayong umaga po ng Sabado. At 3 sa buwan ng Oktubre 2020. Sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato, at 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Kasama si James Palmahil at Renz Sumalinog. Ako naman si Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang morning.
1: Ang radyo mo, Joy FM.
2: Sweetheart, ready na!
3: Wow, ka-sweet ba?
2: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Tabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
2: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
3: Wow! O sige, sweetheart. Ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
2: Kalamit ba sa Okira 5-in-1 Coffee?
3: Unya, sweetheart, ha?

0: Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!
1: Love ako ni Mami.
2: Mm-hmm.